abaana ba biikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria, essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzaabuli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ye ne Yesu Kristo omwana wa Omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Pati omuzaabuli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo ogwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo ogwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo ogwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda mutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda mutuukirivu, ayi Katonda nyinibunza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Linnya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Omukama abere namwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo bya evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayi Omukama otenderezebwe.
0: Olwatuuka Yesu yali ali yekka nga yeegayirira, n'abayigirizwa be nga bali naye, n'ababuuza n'agamba nti, abange, nze abantu bampita ani? Bo ne baanukula ne bagamba nti Yowaana Batisita, abalala Eriya, abandi nti mulanzi omu ku b'edda azuukidde. Awo n'abagamba nti, nga mmwe mumpita ani? Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti, gwe Kristo wa Katonda. Naye ye n'abakuutirira n'abalagira ekyo obutakibuulirako muntu. N'agamba nti omwana w'omuntu talema kubonyaabonyezebwa bingi n'okwegaanibwa abakulu b'ebika n'abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'okuttibwa n'okuzuukira ku lwessatu. Ebigambo by'evanjiri eno awo ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, okukkiriza kwaffe tukusimbe mu Kristo abeera naffe obudde bwonna. Essomo erivudde mu kitabo kya Koyereeti litwale senti buli kimu kirina akaseera kaakyo ku nsi kuno, nti buli budde waliwo ekikolebwa. Era essomo ligambye bwe liti, waliwo obudde obw'okuzaala, obudde obw'okufa, obudde obw'okusiga, obudde obw'okukuula ebyasimbibwa, obudde obw'okutirimbula, obudde obw'okuwonya, obudde obw'okwabya, obudde obw'okuzimba, obudde obw'amaziga, obudde obw'okuseka, obudde obw'okusinda, obudde obw'okuzina, obudde obw'okusuula amayinja eri, obudde obw'okukuŋŋaanya, obudde obw'okugwaŋŋana mu kifuba, obudde obw'okubula okugwamu, obudde obw'okunyoonya, obudde obw'okufiirwa, obudde obw'okukuuma, obudde obw'okusuula eri, obudde obw'okuyuza, obudde obw'okutunga, obudde obw'okusirika, obudde obw'okwogera, obudde obw'okwagala, obudde obw'okukyawa, obudde obw'olutalo, obudde obw'eddembe. Kale omuntu kimugasa ki mu kutegana kwe kwonna? Nalowoolereza nnyo ku mulimu Katonda gwankwasa. Buli kyakola omuntu kituukana n'obudde bwakyo. Abooluganda abaagalwa, obudde Katonda bw'atuwa tubukozese bulungi, ate buli kimu kirina obudde bwakyo. Njagala mujjukire, waliwo obudde lwe twazaalibwa nga tuli baana bato, abantu ne bajjula essanyu omwana zze. N'ogenda ng'okula, abakulukulu waliwo obudde, waliko omuvubuka. Nzijukira obudde nga nkyali omuvubuka, ne bye nanyumirwanga myaka gyange egy'ekivubuka oba egy'ekitaawo, ŋŋenda nvubuka nga njagala nnyo kakebe, era nga bannange sizannye kakebe bitooke by'ebigwa, okwepena n'ebirala. Naye kati ku myaka gino gye ndiko, singa ffaaza bansanga nga neepena, bayinza okwewuunya. Obudde nabulina obw'okwepena era nabukozesa bulungi. Abooluganda, obudde bukulu era kirungi nnyo okukola ebintu mu budde bwabyo. Kubanga bannange, waliwo omuntu ayinza okukola ekintu nga tekijja myaka gye, ne weewunya n'ogamba ono kyakoze nga kibadde tekijja myaka gye. Waliwo ayinza okukola ekintu n'oteewunya n'ogamba nti era emyaka gyegyo, era mbadde ngisuubira okukola bwe gityo. Naye obudde bwonna Katonda bw'atuwa bannange tubukozese bulungi. Waliwo obudde bw'obeera mu ssanyu, n'obeerako ne banno nga mujjudde essanyu, muli ku mbaga, muli mu mikolo. Nzijukirwa obudde lwe nafuna obusaaseredde otya essanyu eryali awo. Naye ne wabaawo n'obudde lw'obeera mu nnaku, kati nga bwe tuli mu nnaku okuviibwako Father waffe Ssewava. Obudde ne bujja nga babadde mu ssanyu, ate kati muli mu nnaku. Ebyo byonna bibaawo. Ate obudde obwo bwonna Katonda abubeera wakati, oba bwa nnaku oba bwa ssanyu, Katonda abeerawo. Kye mbasaba abooluganda ekirala, ku nsi kuno ebbanga lye tuliko, obudde bwo obumala mu ki? Bannange, mala obudde mu bigasa, mala obudde mu maaso ga Katonda. Kye ŋŋamba nti sitosiba mu ekereziya, tinaye n'ebyokola nga bikuzimba, bizimba amaka go, bizimba abaana bo, bizimba obulamu bwo. nemu manyi waliwo abayinza okumala obudde mu kulwanagana, abayinza okumala obudde mu kuwalana. Wengu obulamu bwonna kati olina emyaka ataano, naye emyaka ana mu etaano ogimaze mu kuwalana, etaano giri wali okyali muto omwana awalana. Naye ow'oluganda weebuuze, tumalewo budde mu bintu ebirungi, mu bintu ebitusembeza eri Katonda, era Omukama tumusaba atuyambe mu ssanyu, mu nnaku, mu byonna ebiriwo abeere naffe. N'obudde obw'amaziga tulina bannaffe abali mu maziga, tulina bannaffe abasinda, bannaffe abali mu kunyolwa, bannaffe abanoonya, bannange obudde obwo nabwo Omukama abayambe bazuule. Kyokka tulina bannaffe abali mu budde obw'essanyu, ate Omukama atukuumire essanyu eryo. Era wano nga wenjeerezayoleza mukadde waffe Father Sebayiga, omukulu w'ekifo ekyebbiina, anti tugenda ku mukolo kaakati, awezezza emyaka 25 mu busaseredooti. Tulabanga budde bwa ssanyu, Katonda alireese, Katonda alituwadde, ate mba muli mu nnaku, Katonda era n'abaleetawo ekikubagiza. Oye Katonda gwe tugoberera, tugende ku vanjiri. Yesu yeegayirira, bannange okwegayirira kikukulu. Mulaba kaakati bannange ebisoomooza mu nsi, oba bannange mubiraba, oba ebigenda mu maaso mubiraba, kale oba mubiwulira. Tuyina bannange okwegayirira ennyo, tuyina okwesabira ennyo. Yesu abuuza, abantu bampitaani bawadde amannya ag'enjawulo. Simoni Peetero n'addamu bulungi, gwe Kristo wa Katonda, ow'oluganda Yesu yaani mu bulamu bwo? Mannyinammwe mujja kungamba Father Jude, Yesu ye mununuzi wange, Yesu ye mugagga wange, Yesu yatandya mu lukwe, Yesu yannyamba mu byonna. Muli balungi era kikulu. Naye njagala mufune enkolagana eyo eya ssekinnoomu ne Kristo, ng'oggyeko ng'ekibiina weebuuze, nze Yesu yaani mu nze? Yesu yaani mu maka gange, mu bulamu bwange? Yakyogera lwatu n'agamba nti omwana w'omuntu bagenda mwegaana, bagenda mutya, naye ajja kuzuukira ku lwessatu. Abooluganda, ng'omukristo ajja kuyita mu bintu bingi, abantu bajja kwefuulira, abantu bajja kulyamu olukwe, abantu bayinza okuwalana, oyinza okuyita mu bikusoomooza, mu bulwadde, mu bwavu, mu mbeera eno n'eri mu maka. Naye ow'oluganda, eyo si y'enkomerero. Tokoma kutunuulira bizibu by'olina. Ow'oluganda, amaaso gasimbe maaso, waliyo okuzuukira. Okuzuukira kw'eŋŋamba, waliwo olunaku olujja ebizibu ebyo jja bivuunuka mu linnya lya Yesu. Ogwo omusaalaba gw'olina kaakati ojja guyitamu mu linnya lya Yesu. Kuuma kukkiriza, weesige nnyo Katonda. Twekwate omutima gwa Yesu ogujjudde okwagala. Yesu omulungi, omuteefu era omwetowaze mwoyo, emitima gyaffe bannange agifuule ng'ogugwe, bannange atudduukirire. Ennaku zino abantu nga bafunye emitima emizibu, bannange temuliraba? Oli natta munne, kale oli ne bw'aba ayina ky'akoze ng'olabira ddala kinene nnyo. Naye ab'oluganda, tewali ayina buyinza kujjawo munne. Munno mubonereze, genda oyogereko naye, naye nga si kubonereza kutta, tokuba kutta. Kubanga ab'oluganda kati abantu okutta bakitutte nga kintu kifuuse kya jjenjeero. Oli munne amukozeewo kantu katono nnyo, oba ayina omusango gwamukwatiddemu, oba mutuule wansi muteese. Ng'olina ky'olabye munno ky'akoze, tuula wansi muteese, mukkaanye, naye tokuba. Ne bw'oba okuba, tokuba kutta. Bannange okutta obulamu tebuzzikawo, bannange obulamu bwa muwendo. Bwe tulabanga abantu bayitiridde okutta bannaabwe, ekyo bannange nkivumirira, era ekyo kikyamu nnyo. Buli omu kuuma obulamu bwamu, ne bw'ofuna obutakkaanyamu ne munno, obusungu obuba nga buyitiridde, kakkana omaleyo otuule naye, omugambe munnange kino kye wakoze nga kirungi, oba nnawulidde kino. Naye ab'oluganda, bw'okozesa obusungu omala okkuba oba n'otta, ate n'omala ne wejjisa, kikino nakoze kyaki? Twongere okwesabira ffenna. Tugenda mu maaso okusabira mukadde waffe Father Charles Lwanga Ssewava, nga bwemadde mmanyi Kalooli Ssaabantu Ssewava. Bangi mummwe munsindikidde obubaka, bannange obusaasira kitaffe Ssaabasumba, ate nange obunsaasira nga bwe tubadde tukola naye nga muwira pulogulaamu zaffe ezo. Beebaza nnyo omukwano gwe mumulaze, kubanga ndaba bangi mummwe muvuddeyo mumwogerako, era n'enjigiriza ze ntegedde mbadde muziwuliriza, kubanga bangi mumbuulidde ku bintu ebirungi by'abadde ayigiriza, nga mubijuliza no bijuliza ekinda zentu okuyigereza kwe tekufudde bwerere banje mungambye timubadde munyumirwa nnyo ennimi ezenjawulo zabadde ayogera oluusi era ng'azikozesa ne mukuyigiriza ti pulogulaamu ze ez'abatuukirivu mubadde muzaagala nnyo nga temwagala kuzivaako kati nno tumusabire omuweereza wa Katonda awummule mirembe. Nsaasira nnyo Nankulu ow'ekibiina kyaffe ekyewanda ate Sista John Zakale naye bannange omukama amuyise Sista waffe omukama amuyise. Nsaasira nnyo mukyala wa Ntante, mukyala Kaliika, Munsinyo Kasule ate n'ab'ennyumba mwenna abava mu famire eno, nnyumba y'omugenzi Kawooya, bannange ekitalo nnyo kya Sista waffe ono, naye twebaza omukama eyamutuwa mu bunnaddiini. Omukama n'atulambudde nnyo naye ate ye yatutonda ate n'obunnaddiini ye yabutuwa, ayagalira w'atutwalira. Era kitalo nnyo ekya munnaffe Moses Matovu. Abooluganda, ebyogerwa bingi naye ekikulu omuntu bw'afa kyeyeetaagaza essaala ate okulamula kuli wa Katonda gwe tukulekera. Awo n'onsaasira nnyo ab'ennyumba ye, tusaba omukama munnaffe ono Moses Matovu amutuweere naye ekiwummulo eky'emirembe. Nsaasira nnyo omuwuliriza waffe era mukwano gwaffe ennyo Margaret Owebwe Yogerere, munnange kitalo nnyo ekya taata. Era tubadde tumusabira ennaku zino zonna taata omukama amuyise era naye tugenda okumuziika olunaku olwaleero. Tusaba omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe, aye omukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Kulisa nnyo mwami Julius Rubega Beegumisa okutuwa ku mazaalibwa ago. Kwagaliza emikisa gy'omukama, omukama kkumi wamu n'omukyala wo ne famire n'abooluganda lwo bonna. Yesu omulungi, omuteefu omwetowaza mwoyo, kwata ku mitima gyaffe n'abalina emitima emikakali emizibu, abatta bannaabwe nabo bagonde bongera okutambulira mu kisinde ekyo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa.

0: 有番外呢，嗯嗯，可以有有番外呢，嗯嗯嗯嗯嗯，阿爸你去，阿爸你去。Tukwadi ni zaku chenda munya katonye zenyo Fama Radio Sapiensi ya nkuruza ya magezi Nsuru yo mziki nebe mizanyo kudachika msambu Zaka itakusawe mweyo kumachago na kuruwa lido Sagara gana mitemo nengi shopu wetu Tioko tuingide wa machago na kuruwa lido Obanga ye na obange yo kudachika msambu Zaka itakusawa emu na kuruwa lido Luwa kutanungi na kuzo mwezi makumi Abiri mutano mwezo go muenda mwaka bili abiri mukaga Wasuzote ya wasenzo kubango tuuliriza munafe Mchitundu cha Kampala ne mbitundu vya Uganda vyo nebi enja ulo eyo joli Nebweru mitala wa mayanjali ku www.radiosapiencia.com asinzira ku social media platforms za genda ku Facebook genda ku X genda ku YouTube waliwo na oja kubo tufuna butu televunyo atenga na wali ku TikTok live ku televunyo tuwamazedo kubanga tujingira wo ama chama runji paka sawa nyanga tukutambuza tukwagaliza weekend ya nunji tukwagaliza bulichimu chirunji munafe bintu bitambule burunji omuka makatonda akusasire bulichimu achoso budu kubanga oteka ko omukono choteka ko engalozo omuka makatonda chuomu kisaka sente kaje bobo inachono nye chinene chomu yika omuka makatonda chikuyire bulichimu chitambule njegerezi kutuke bulichimu choya gara weekend ya tambule burunji nyoba na fabagenda mikoro jenja uro mwena tubagaliza emikoro emirunji kugatibu waku anjula kuchara vyo na vyo genda munafe bagenda mnyimbe zenja uro na mwe tubagaliza kubanga tambule burunji nyoba ingira chivuga Kampala na abafurume gwanga Uganda na mwe abayingira mawanga agenja uro tubagaliza kubanga mtambula burunji nyo na isagala gara mide morning shenjaru wa mkaga ndo zaluru kuyonja kabasa abagendo kuyonja abagendo kuyonja abagendo kuyonja abagendo kuyonja abagendo kuyonja abagendo
1: kuyonja abagendo kuyonja abagendo kuyonja otherwise kuruno mujia kuati kwa musaga
0: okay mwetu tuyobo tutandiso na ku olurunji olusufu enyo radio sapiencia uwe bali nyokubanga ugye kumide konze jime Jacobs J. Charles Yusha
1: okay kabasa nage nenja kalo kubo zako mkwano banga kereda kwa radio sapiencia wasizotia uwe bali kutuguliza bali kutuaga na mugamba mchewa na Uganda mwule motia nsanze mbozi mokatale nenga sinza mtaji mimi zako jeje
0: mbozi chi
1: mbozi agenda mbasa mokatale chibu ya WMPC mbozi ya msaji wa msaji ya awairizo mkazi Omukazi aganda no mukazi nga yewozaako omukazi nga agamba abakazi tuli bayaye kakati ngono omusajja agamba muli bayaye omwasiza Moses mutovu
0: abakazi
1: Moses bade kwata ku matovu
0: muli dairaye
1: omusiza kakati muli babi muli bayaye muli benzi kana kuno mwanyigira
0: mububi
1: mububi na mwefuna mbaka kati omuntu mwagala nnyo kumbo omuteze kumuta kakati omukazi oyo yabadde ne diru etani etya Moses omukazi agamba nedda tubadde nayo mutuwayiriza muli abadamu leseko bulezi namuwerekerako ayingire uwe kati obuyaye bubawa
0: yes kade kibuzo kirungi
1: ononga yewo zako ononga aleta abakazi muli benzi nnyo mwafuka bamalaya temuchaya gala kola muri babi nga kanda daba kazi tukola tuluna wano mkatale nga wana bawo
0: bachaba singa wo
1: bachaba singa wo nja galo kute bezo nde soru na uruge na maso hawa kazi mama afiri deko Moses matobu
0: hawa
1: kazi nga bega na hawa sanje watu wa hili sanyo kufa kwa ufi na inga tuwa galo bategeza
0: nchi obutemu waba kazi
1: nchi obutemu waba kazi
0: buitiride
1: Anitomileta mtobate mbozi ya katale
0: kende. Antinede nyongereza kongo msaji wa mganda.
1: Nyongereza kongo msaji wa mganda. Bananga mrebe tusibako matugambi zituli saba no bachikuwa wajiria. Nga mtu gama mundo fetu afiri deko omwami yoyokufa. Omwami wa manga ya kuwade kulifti. Na kuleta na kujia moge nde uo. Kakati yoli wabaya ya kusanze na kupe chikonde. Kakati ngwa toga matelo mkazi ya kufiri deko kufa.
0: Sitani, sitani.
1: Mbaka tuisa sitani. Mbaka tuisa mulichikoni mocho nejo mbuzi. Bananga te mtu swahiliza. Katonda bwatu yali yamutegekera
0: ndiye
1: musajjali muku yes ndiye musajjali mukube chikonde naye kati muka omukazi yakubye ko musajja banange emboze eri mukatale yakwairiza bakazi abantu bechibu ye nadala abasajja bali mukatale mulekerawo wairiza bakazi nti base Moses era babinyo bankonyo tubeso nywe enensi weri bumuntu omukazi yatago musajja no musajja yatago omukazi
0: bogambye
2: yes we are Kanoke kambi pinka noke bie mzanyo Mu program sagara garamide Metokutu siza kebie mzanyo vyo na Okweto lensi yo na Okutandikia kumupira Obuwe de Ogunatila kusambiwa Noguna sambiwa Motoka zempaka Ichepichi zempaka Ludo Chess Obugari wempaka Echibo Okuuga Nevye mzanyo vyo na vinji Mukambi pinka noke bie mzanyo
3: Kambi pinka noke bie mzanyo kakutusibu ako MTN Momo Sasula Momo loni yomobode Chesobo ze soko linyiso muendo gwa loni yedako Ero oze ule mkasera ke njini oze itagira. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
0: Akabinka doke vya mizanyo kakutusipa kwa MTN Momo, sasula lonio ya Momo, mubude. Koyongize kumuendo kwen simbi zo sobro kubanga wewura, angoli mkweta fubwazo, chinono changu nyo. Nyiga sta emu kaga tanu sta tanu hashi, okuongeza kumuendo kwen simbi, goyagaro kwe wola ne MTN Momo.
1: Ok, nela nafaba sentino junior school bako wola kwenamu na Uganda wali, ngo sobro kujakuruna kore sande notwe gatako, ngatuku zoruna kore semeru ya fe. Sentino junior school, sumeta nikila kuna saro kutuka kuchimine chomu sambu, nisangibu wali nakawuka kukubeli edidevu. Wanyigwe na alietaze. Mujo na kulugenda kupera wa sande. Tukera na chitambilo chemisa. Sawa nya. Watukivamu. Emikolo mirala jigene masa. Habana bayimbe. Bazanye. Mulevyo nabye bako langa tebali mukilazi. Setu bako ulamaza deba fabalu njenyo. Abagalo kutuwa habana. Ababa tuweta. Abagalo kujokole simulifana na litia. Kaba sabi ya langa bitufu. Oba tulimu. Ate vya dalangenda kupera yoku sande. Kera bukezi. Na wayagalo kunda bugenda kusanga yoku sentino junior school. Naka uka. I'll be emceeing.
0: Okay.
1: So mje mwerewo mrabe semero mbanyo nyole vyo nabili jebe mkolachi vye mwebuza muna genjaga lo kubuli enzi katiata buse chidi nyate chida yo neto mwana musemero nga oma nyinti anata nika P1 paka P7 nga asomerao siku buna masomero nino liganyo sasote kota ame mune vigana no mtu wala mulidi ne vigana neda omwana bomulete wafe tukaka sajia kumalira wo okusoma kuziwa msambu tano kumina mwenda, mkaga musatu atano, ywa Airtel. Ategua MTN, ojaba kuvira kuzero msambu. Nana zero, chinana mobili, anamu nya kuminemu. Naka ipasu wadi, kabasa. Kasaba kuyanga, halo, kabasa ya mpade namba ya simu. Evi dirida, gwoli nyomeza.
0: Okay, tuweba za abakera na fukupena nga mutateko radio sapiencia. Ogambo tia kazi we Patrick Enyanama. Usizide ku TikTok live. Good morning brother, ono Patrick na David Keji Uganda. Waluo omukura itibwa bitosa Enrique Egidio. Na yagambia kwa linyo. Na mwena abakera nga na femwame mubiru. Waliku St. Mary's Junior School kambika chidi. Wamiru sembe London, Father Emmanuel Sita. Mwena tupabuze za akera tupagaliza amacha maluji. Kasera kafaka kabinka noke vye mizanyo. Na yenka tani ya uzumna chibuka. Wasu zoti ya sebo.
4: Mdia tuli. Mugamba mtia. Mdia
0: tuli na tamu.
4: Che chidi kumugu kiliro.
0: Chitalo Moses Matopu wa frigo afude nare kentisa. Sawaze za sembie yo. Omukazi gwe yabadde na ye atotode. Bibi no babi kule mbeza wano.
4: Anangu.
0: So ngazezo ya zalibu kumwenda na mwenda.
4: Miaka nsambu musambu.
0: Yes sir.
4: Ensi cheta yogede.
0: Binji.
4: Cheta yogera.
1: Ngatechiri
4: iyo. Kwa buli guo sanga. Abimanyi na atabimanyi.
0: Uliomu.
4: Naronga yogera bibi. Echiria. Mwolide. Mwolide nga yogera binji.
0: Nga
4: yogera. Ngamba singa. Ngamba singa ya labie kukatikiro nga yogera. Kale ye oyo omukuru oli owo mu mbuga ebigambo byesabi ulide ne mpulide ko kasemba yo akakase ne nga agama tabadde na mbuzibu bwonna obuzibu bwe ye bwa badamu linako era abadde tamanyi ko muze gwonna mugona okuleko okuwagira vira
0: Uwe
4: muzegu kwa omu mbuga Yawa dama nyike chivyechi
0: Kuwagira vira
4: Kuwagira vira Ineta badita manyiko chilala Kati vira Sabi tegede na ate katikiro Senga bantu bagende deku ye Kuba ye Ya yugede vugezi viru unji E viru unji vya Moses Matove viru unji Tia konyo kuchilala chona Nange iramu manyingo wa vila Saba gande cho Iramba denga mulava nga Jaku chisawe na avao na agenda Nange iranga mumanyi dao Na ye abantu
1: Nenarongo wali emukono
4: Banange narongo Aleta bingi banange ngenda bibabulira nja bibabulirao waluwa mvubuka gwe nalabye ku mitimbagano huko nembuza abwo kine mugamba ona ali Uganda bali bwe ruwaga nti ali wano ne banange nga
0: nga wanda
4: Bana, bana.
0: Omani yengo la ba. Bine bintu, bintu vienseno bizibu. Muri mo muntu a bwafa. Bwato mumanyi iko bingi. Tumubadde nnyo ku lusekero. Nze ngamba okwogera twali kulekedde abamumanyi.
4: Nedda kakati ate bya omugenzi ono. Eriyo najenvudde we. Senga yabadde afiiridde mu mbeera eyo ng'eri gy'avudde musajja abantu bamuwa ekitiibwa biki biki kakati ebigambo byonna biva ku nfa
5: gy'ofuddemu
4: enfa y'ebireeta si ya buli muntu kati enfa we wali emanduso ya buli muntu otherwise buli muntu singa enfa ye yabadde esuubirwa omuntu bw'olwala nofa abantu bali badde ate bonna bali n'eddoboozi eri kitalo oba singa kabadde kapeva kano ke baakuba owooli musajja afa owabbira abantu era baali badde mbeera kitalo kitalo naye kati enfa
5: eno
4: engeri gyetankanibwamu abantu bingi bingi nalo ng'akutama antami nengenda babuulira soke tugende ku birala
5: tweyongereyo ko wano
4: kibi nnyo
5: abatereka mu kitabu ky'abakozi bayiseemu omudidi
4: kituufu
5: mudidi gwazze
4: ogulabye ku ssimu ani agikulira kati
1: bamuita
4: Ayota.
5: Ayota.
4: Ayota. Ayota.
1: Ayota. Ayota.
4: Oli gundi yavaako bamuita ngani bya Ruhanga. Waliwe yaliwaawo bya Lugaba. Yagenda dda. Ayoye banange yamujjawo nga yamujjawo nga yakola. Muzeeyi weebale. Banange leetera ddala Ayota. Ayota. Ayota gw'osinga ali kujjawo omundaganga bananga Ayota ye Mike Ayota anyumirwa akayimba ki mukamuwe bana akafirigo nga tuli mu kukaaba
5: oyagala kuba ki olumbe lw'obwavu
4: ate naye mukulu Ayota neetaaga okukyalirako nikwe kuhaaga manyi bw'okyalira omugagga ne bw'omuwa haaga ate yakusiibula Ayota oli mulungi nnyo
5: batubuulidde ensonga ensonga ezirimu nno za mugenzi
4: kuba mukulu oli bya Lugaba baalangiriranga amagoba ng'ogalinda mu ddeesemba ogafunako agaayota olwagalangiridde bino bisinga n'osinga olukiiko lwabadde lukyagenda maaso nga meseji ya magoba buli omu agafunye wabula Ayota weewa
5: Ayota oba bwabwa simanyi gyavamuzeeyi
4: beba n'abantu betwagala muzeeyi beba Ayota bobowa
5: bintu bikolerawo
4: bikolerawo wabula Ayota leeta
5: yabbye omwana n'amugabira muganzi we bamukutte
4: bikyaliyo
5: gyebiri buuza kabasoyo babimanya
4: bana nze nali manyi byaggwayo
5: naye ngomba bobi
4: olubuto
5: muzaalire
1: wali ekibi kyakubba
4: ngamba
5: muzaalire
4: olubuto apa talulaba
1: ng'olina kupalapalanya
4: mpozi muluteekamu ebigoye
1: ng'olina kupalapalanyaolobanalabateekamu baluni
4: bwemba mulinya
1: takisitkubira vidiyo
5: kolbatekamu
1: baluni
5: naye mubi abaana b'ebweru bannabannaye kyemukoze
4: abeereri bwaweerezeza
1: obuli abeera mu kino kyebakwatidde mu roozi
4: ekyo ekigoye ebigoyeno ye roozi yabadde roozi ono natabula
5: ebigoye byo kati mbiraba nnyo okuva eggulo buli wentunula ku ddamu
4: ndaba babitunda
2: bannaagalagalamidde

0: Dr. Brain bichaganye kudachika tano hezaka itakusawa ebili ya zokumacha gondaku olwalido eno ichenda munya akatonyeze nya fama radio sapiencia inkluze ya magezi zuwe mziki nebi mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekava samu program sagala grami donaku uluoku tano olwalido nga abili mutano omwezi ogwa September bili ya abili mokaga tukubuza kira ni tukuagiriza hslinga wane weekend ya kutambulide burunji nyomunafe uosinzi lukubango tukuliriza abelako kufa kusawa emoku tuka kusawa nya nga kuweleza na wagamba ndigo wasaini ngeenda gano ne sagala garamide January to December tojivako miaka jona tukwagalenyo tukwagalira dala munafe webale nyo kubanga otfude nambe mwateira otfude echo kwesima tukwenyumiriza munyo gwe munafe era gwego tulinawo munsi muno tulinawo gwe muuliriza wapete tulinayo munsi chintu kinala chonna era tulinayo muntu atwagalanga gwe munsi muno bobosalawo bobudde nga buno boku machano gama anti radio sapiens ya mugwanga mulimu radios nyingi
1: yeah.
0: Mulimu programs zoku macha mpiti
1: nyingi
0: na ino gama anti sagala garamide kwe kwafe
1: no gama sapiens ya sivako
0: no sapiens tojivako radio mpiti nipo
1: na nagambe radio yangi Sijivako wanage Ese no
0: Yetu likundiza uo jife
1: Nse sima ina kumanche tukundiza uo nenga mwe vale kuuliza mwe naba na Uganda
0: Kabasa waluwa mtu wa kuagala
1: Ya
0: Katoli nacho muwade Ngatoli msesinka nangako
1: Yes
0: Nawe takuraba angako Na yinga kuagali deyo Nga achimanyi ndi kabasa uyo mkwano kwa angine Nga
1: Kwa luwa na yaganti ya chiloto eche kulaba kabasa Kakati ya chiloto eche mbiloto vyo na Chibira changa cha kulaba kabasa Nini unya no kunya nga Omuntu akwaga nanga kabasa wendi mulaba ke chiloto changi chiba chikozechi
0: Chiba
1: chitukiride Bani nange mwebala nye mwebala yadala batu uliza Chetuja kusoda munti guni ne guni Kwa nga budwe tusosoda Gundi ya wejini nga Atenze banera bide Bana mabigamba faziru Atenze banera kabasa banera bide Tubase tukwera bide Tubalowozako
0: yes.
1: Mwe wale kutuliza jeje njagala twebaze bana Uganda sofa bana Uganda bana twagala okubebaza mwe bala amanyi ge mutaddemo okulabanga mwana wa fono Muhoozi mumuwagira endorse means what in Uganda
0: endorse Endosi onsobolo kose bigambo binjo manya Luganda lugaga okusemba
1: okusemba kito
0: okuwande dusu
1: twagala okubaza iyo kachemba nkoze sa twagala okubaza bana Uganda sofa abawanze dusu ku CDF wa form nungi omubwati Jeno Muhoozi ne mugamba nti agwani de okwesembawo kuba presidenti biri satu mugumu okusinzira
0: nenda ko oduka nyo Obudde tulina.
1: Tulina obudde.
0: Obudde tulina. Ebo lwakuta.
1: Kati watu ino obudde.
0: Kakati.
1: Kansembole.
0: Webazani.
1: Njagala okubaza bana Uganda sofa. Milioni ziri satu okusinzira ku vision wano. Milioni ziri satu ezaka wande dusu ku Jeno Muhoozi nti agwanidde okwesimbawo ku bwa president mubiri asatu mugumu.
0: Kati soko simbe wakati.
1: Msibye wakati.
0: Eyo wangu bwa president bili abiri mukaga yafuna obululu emilioni meka. Musambu.
1: 7 point.
0: Musambu.
1: Ate
0: ya kuwa techo kubiri?
1: Ejo kubiri yali mu...
0: Biri plus.
1: Yes.
0: Milioni biri. Ono, so far abaka mwendo singa.
1: Abaka mwendo singa ziri milioni satu bana Uganda.
0: Yena maso.
1: Yes. Kakati njagalo kubebaza, nene mbajuki zanti okusinzira ku Uganda, obunji wa bana Uganda. Tuli milioni ya tano musatu. Kusinzira ku bivalo sofe biriwo.
0: Population ya.
1: Ziri milioni ya tano musatu. Okay. Nemba jiku zanti ate baba loonzi, registered voters, bali milioni ya biri mwemu.
0: So fakati ku milioni ya biri mwemu.
1: Aina ko satu.
0: Omulima so, chai na mwemu.
1: No, mbande njagala nsinzire wanunze ngu mugondeze. Nkowola bana Uganda yonaje muri. Muri milioni abiri mwemu abalonda. So mba ko wola.
0: Lindako. Lindako. Toko wola.
1: Hatu wachi siko wola. Njagala kwangu izako CDF mulimu.
0: Partisan politics.
1: Hatu jeje ne daguo nkutobu vina awi. Mwa nkutobu bi.
0: Chokola chitufu.
1: Chokola chitufu kubanga. Alimu kuno nyamikono. Kakati nze mwemba onenga mwyambe ko CDF afune mikono. Mba mchamu.
0: Ezo nteka teka za government. Milimu ya government yejo jo. Kubanga singa kubade kugemesa. Bana. Singa kubade kugenda kwe wandisa ndaga mtu. Unali kukiriza nukola chie.
1: Kati wano chenkola.
0: Olimu partisan politics. Atu olimu na maulide.
2: Ochogera kuchi, ochogera kuchi. Ensonga nyingi sibabu, nokukuba ganya birowozo kumbalaza ne ku social media wona. Kuba kunji nyo, na yego ochogera kuchi. Chogere kono buvunanyisibwa tumanye woyimiride. Ochogera kuchi, mu program musagala galamide.
0: Bobe nyinyi be batu gano kweyingiza bubi obukuru.
1: Ba kasabe babi tugana, nze badde ngena muyisizawo.
0: Kiricho bado chososo kuwa che kitufu, amawuliro gatuwa desofa milioni 3.
1: Ezaka mu andake dusu.
0: Enough.
1: Mbadde sika kati wako ganti nko wala basigadde.
0: Ah, si mulimu gwo, ogo si gugo. Ogenda ko ngamba bakuwadde no tandaba.
1: Ah, tebanna apa. Tebanna apa.
3: Program sagalagala midde.
0: Ah, sagalagala midde tuli ne banafe, abanafe tubajukiza ko Farmers Center. Farmers Center be kwate kulwa makungula malunji gwa yagalo okulima okulunda nokuteekateeka ennimiro, ayagala okumanya amagezi nokufuna buli kimu kyewetaaga okuva mu banafe aba Farmers Center. Dukirawo bonambiro obe kwate bakubire ku 0783652688 njidda mu 0783652688 banafe aba Farmers Center bakugamba ntirima ofune ensimbi bali machingie yambukiriza mita ziri bisatunga wakapa roundabout ye chibuye uja kubwa masanga uba na febano aba Farmers Center bulichimu achiberenga chitambula bulunji nyogwe eri omulimi no mulunzi tuku anjulia gwe omuliza wa sagala gramide
1: yes evo
0: nteka teke mpya tuagala tujisoso
1: orwa lero
0: chari woko na ye tuchikomeza oba ntubali bachiaya nila okumare banga bulidu wakutano
1: ya
0: nga tukwata ku masimu no tubulire chikole da mawulire mu wiki
1: yeah.
0: Chokato lokutano lusemba mu mwezi era tufuna abawulire no tubulire chikole da amawulire mu mwezi
1: oko yeah, yes, kati yes, yes. Lero ya Friday semba mwezi.
0: Orwadi abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Ya Friday semba yo mu mwezi guno. Actually kirungi nyo ndoza lero. Tutandikire ku kyo mwezi.
1: Ku kyo mwezi.
0: Otubulire. Bingi nye bikoza mawulire mu mwezi guno.
1: Yeah.
0: Biyitirivu nyo. Bobiteka ku minzani bwoti.
1: Yeah. Ngate ebimo olusita tujio point yo gwejo yagala kujayo.
0: Kujayo. Waliwo ne banafe ababera wongo lya gamati kale singa bale so mulamwa guno. Ne tukutesa kuna yulu semira mwaji ba mingi.
1: Iba mingi.
0: Tuba tuwategese guno. Kati omulala oguze olusi ne tuleka guli.
1: Yeah.
0: Atene tugenda ne guno. Oguba guocha mkasera
1: ako. Olina anyiga.
0: Olina gamba kale baba singa bate
1: singa bate za kutino. Nemba gamba chine change. Kati ndoza ye sawa.
0: Owai. Ebidi gundi New York. Wa ulizayo.
1: He na ulizayo.
0: Jina assembly.
1: Hey, ulije na maso. Njabi kunyumiza ringa tumaliza programu.
0: Yoshi manye ukufa kwa Moses matofu kuno.
1: Kubise bino.
0: Kubise bino. Hey,
1: na ye. Echi eri. Nina nga tumaliza.
0: Awe na chuo goba inana yosu kwa gamba.
1: Ay.
0: Ukali. Unuombulida.
1: Hey, njakubulida.
0: So muna Uganda. Tukubileko. Otubulide biko leda mauli no mwezi guno. Yeah. Oba wiki eno. Mm. Na ye walido. Omwezi guno tukuwadde ekintu kigazi obedenga nawo tubulirako abaffe waliwo ebikoledde amawuli waliwo byotasobola kuteesaako waliwo byotasobodde kwogerako olwaffe bye tutaaleeta olw'ensonga y'obudde tuba ne sawa satu
1: zokka sawa satu yeziwera tuzinamu obulango
0: tuzinamu kiteziwera byonna tutuyiza
1: obutabyogerako
0: kitegeera so 0755 ana 83 73 ne 0788 anamwenda anamusatu noti biri. Hello.
4: Jeje ni kabasa.
1: Yesebo.
4: Twasize mutya.
1: Twasize bulungi sewa sota sebo.
4: Twasize bulungi ja.
1: Yesebo. Kye kikole da mauli omwezi guno.
4: Eki kole da mauli re. Omulamuzi okutula mu kooti nalinda abawabirwa n'abawabye n'atabalaba. Naduka mu femba zinga yetu achwali. Kole da mauli eki. Chonge do kulaga
0: si
4: Dr. Besigye aina musango
1: okay anti omulamuzi baguma yajja mukongo we bali nga tebali wo kyokanga bano be bawabira baloya ba Besigye bo we bali naye nga aba government bano nga tebakola ki
0: ye kabada kasera ko kubasoya
1: nga tebali wo katinaga ne mumala mu kidamu ne mumala choka ya bafuluma bwati ngate baba yaduka mukoti abasibe tebalimu okitegeera naba government nabo baloya tebakola ki tebalimu ne yekalakasa nafuluma abafuluma bwati bayisinganya naba wa wabirwanga mwe bali babaleta ne baloya nga
0: bayingira
1: nga balinga abaga nti kati soketu kulinda ofulume
0: tutuje. Hello
5: basamu bali kuweza
1: nawe kuliza sebo
5: Halo.
1: Yes, yes. Batuku ulira.
5: Halo.
1: Mukwana tuku ulira.
0: Oh, sorry. Tetusobo de kuwata
1: gana. Yeah, sebo fetu wade tukuulila bulu unji nyo.
0: Wakupe simu, kwe genda mugenzi maso. Ya. Yeah. Mbako chio yogida. Mm. Nsewe kuulila.
1: Mpitirivu. Wano mwana kona zo? Hmm. Hey, kama ntuba ugele chibi kule dama ulilo
0: mwezi. Obude tulina.
1: Obude tulina.
0: Hala.
6: Adio waka waka.
1: Nye sebo.
6: Oka mbocha mwala wanda bagireka.
1: Yuli bulu unji sebo oliyote yo.
6: Uwe mwala wanda bagireka tonga mwuli bulu unji. Oya ngambe ruweno na ngambe ruwe kakati.
1: Yesevo.
6: Amanya yeze senyo.

0: chito mwaze sedobozi ya batuwe kape msajia waka waka komanda mudogo.
1: Yes, sir.
0: Kakati, ze chinkwa le dama ulire, omwezi guno, ye jeno muwozi okuvayo na abo tole chindunaga matibiri asatu mugumu ajambu inza. Mwebale kuwele.
2: Kale sebo, na uwebale kuuliriza. Agambi icho chimukole de ama ulire omwezi guno.
1: Chio mkuru wa jecho chie unji sata inabiguwa nizo. Kainabisa nizo manya. Usanyiza abina. Jeno. Echisoka. Arene tata jeno. Chiche chisanyizo ndoze chisoka.
2: Lidieta ikali avao.
1: Didua.
2: Ndiyo soka kule kulira.
1: Aja kule kulira mwasa tumugumu.
2: Ngatuna
1: atelo kulonda.
2: Ok, kari. Dima hili avao. Halo.
1: Wili.
3: Yalo.
2: Wanje.
3: Nime bia kubo.
2: Tata.
3: Kula msiza mganda wange.
2: Nange kubozi zako kansara wa bantu.
3: Kwa watu weka jiazali ya mbote vu.
1: Jiji.
3: Ya funyewu shkutu. Na ye, nengumba kima kwa musa jia. Jololu muna ango jofumbe katogo. Cheshindi feyo. Mpata mfumbe katogo iwaka.
1: Yes, sebo.
3: Mutafumbe katogo mja sigara mtuoge lako nyonga muweza zigota. Hala bisimubiru ahuli liza kawa. Amanga wakao kufalao.
1: Ara disemoviru alisaidi chi.
3: Ndiyo olaba kumuendawe chizimbe chimole chinepe.
1: Hey.
3: Awe wali ofisi za watu.
1: Ok.
3: Wafi uzi nofefe taba nyeweza za parisi modo.
1: Hey.
3: Afi nkole dama uliti.
1: Yes, evo.
3: Itoka omusuga.
1: Omusuga.
3: Omusuga ya nyama uli. Elati ande dokumanya andikaba samulisaidi javera e wangua. Kubana baka fero ya lisa idiori nebamu wangula. Nekuluno ngeira weza, nijia kuchuka, nijia kuchuka, ena nebamu wangula. Ejino ya chinkole benji ama ulile.
1: Etevo.
3: Etani wa becho kubiri, chadina kuhucha kufibu wako, muyimbi wa mkundi venyo Moses Matovu.
1: Kitalo.
3: Na tukenda kumungenda, enzibu yoku nyonyola.
1: Etevo.
3: Na yofa abasaji ena tuji nyonyola. Kubanga enyo nyonyoleka. Era ekikoye kyekya dira mwecho
2: dira
3: enda kuzinonya kigulire ba mawalana
2: nze nachigobye ka
3: kinkole denyo
2: nze nachigobye yewaka goye ekyo
1: naye kigoye ngafe na tuchirina
2: ebuli mukaza ati
1: yo mukaza atachirina
2: ndabigobye ka nze namugambi
1: cyangu yo bulamu
2: bigabe
1: bigabe
2: asi cyabyagala buli renchira ba chikanga
1: yazize misanga
2: chinkanga bigaga buli renchira ba kigoye ju ne kanga. Hello.
4: Ala nyame ndivye pase chama ne katwe.
2: Yes ebo.
4: Enze chikole do mwezi guno. Bana ikanda ba engage kati je bavuka mu ne bazivuka amaso. Kubango beda ndi ku mikutu dine mikwasa ganya bantu ja UN. Bana Uganda balumbye yo bonanga bayiti tufunga buli omwa banje obuwagizibwe. Sesa kati bana Uganda bavufa amaso, kato ola bibige na maso. Na yuga atemuvu okumwenda mugende ku mikutu gya UN mu banjovu wangu zibwa mwe mwogere bichamwe biri ku Uganda.
2: Gambia cha.
1: Checho.
2: Eh.
1: Tuli mu ndoza za bawulizi.
2: Zo mwezi guno.
1: Zo mwezi guno.
2: Why?
1: Wanje.
2: Kantula baba liku WhatsApp wano nabo bali ajana.
5: Dene kwa sama zonda so se discount mo. Za chinkole da mawulire. Mwezi guno wali abekalakasa abagera ku embassy ya Turkey ne babagalira ebweru. Babagaba ku baino kukozesa ki, baino okujja ne diplomatic we. Nene ekirala kinkoledda mawulire omwezi guno. Kwe kugaana bano ogera mu UN. Gundi nje na assembly bana Uganda bibaganya ogenda yo. Olw'ensonga ezimu oba endala. Ennekusuku. Pozi na ichirala kufakuwa mwenye mbio ya mwondi Moses Matovu yewi nkole dama uri pozi na kufakuwa father servant kalori ya mnumia nyoyo na ya nkole dama uri wade mfata mwondi nyo wada ugele vintu evi evizimba chachi yewi nkole dama uri ya wiki eno msibe ulunja wangalisa wa sajia kafaka
2: Kabasa.
1: Nanjisewa.
2: Nzikiriza tusoke tuje wo baka buno.
1: Siku lina akotab.
2: Today.
6: Program sagala galamide.
7: Ifi segazi yidwa, nesiba kuikabia business bipia 12. Muno mulimu, abatunda mafuta mubungi ne mu butonotono, banna makolero, abayikule byogaga byo mutaka na abasa mayinja, abenyigira mu byobuzimbi, abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ttaka na mayumba, abenkola ya kali magezi oba information technology, abatutusa kama sanyalaze, amazzi, abali ne bisulo, banna bitone, abali ne bifebi umulirwamu, abakole mirimu gye kikugu, n'abasa abazaba n'ebya maguzi, ngojeko abataxi na ababoda boda. Kyoli n'okumanya nti enkola ya ifisi weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani n'okudizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubezi ku nkola ya ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale
6: Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together
8: okuwaayo kyekimu ku ebyo ebiraga okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zo n'ezikkiririza mu kristu kifuliddwa kyangu ne MTN momo ne bwe kiba kimu kya kumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyiga sitemu 6 5 *4#7#. Londako religious institutions, teekamu merchant code, londako ky'oyagala okuwaayo, teekamu omuwendo gw'omaliriza, teekamu pini yo, amangu ddala ojja kufuna okuddibwamu okukakasa nti osasudde. MTN momo, okuwaayo kufudde kwangu. MTN momo, eruŋŋamizibwa bbanka enkulu eya Uganda.

0: Bambi, sorry.
1: Kawa sane mwami chokopo, mana tu yanzo tuweleza. Sapia sabana ngeze kuna jizula, ngole la dala, ngele sikifako. Eli nyasa alongo kutose Moses. Na hii, tuugilize tuganyeze chingole da maulili. Omwami omsuka, wetoro, vana msaji. Mukumu. Bageza ako kumuyu ya bageza ako chine musajja mukumu chayo kera jimili lako atina achika kasa atina chiba na yo musajja cheko kama zimeche jingo leta maoli atina nebaka wa parliament abagenda kumuwa kasimu kumu kulile matoko ye milioni ya bisano eche na chango leta maoli le na ye chitalo nyo cha matofu musajja wa afi abade ayimba afrikani afriko party chane cheko kama zate jaba atichirunji na ye atukisa tugane Yefa yengo ya katonda ya kiteka teko.
2: Kabasa nejeje mwe bali kuweleza. Nze mwesi babani kawo wa St. Anne. Zibambye chakola amawulire guno mwezi kwe kufa kwa kabaka wange oyo. Bambi ya umule mirembe.
3: Hello, Wanji.
4: Mwe bali kuweleza.
3: Na ukuliriza nyo.
4: Nina kataji nchuwa ni katulaga. Zekinkole da maulire omwezi guno namere kuvayo ne yetonda atenga bwali musango bamuyuya yuya nakaba namaziga nekirala ekyankole da maulire okufa kwa matovu Moses mbadde nakatenje akwe waffeno tukayita kadeya nga kafaanaganira ddala ak'omukyalo oyo era nakawanise
5: wakawanise
4: nakawanise yekwafudde nga ne poliisi emukwata
3: nze bwenkalaba nekanga kati badinayo akatenji
5: muti akaweereza
6: jeje ne mukyala Kabasa mwebale kutuweereza ono mukyala wiribanga mbeera eno mijumwa nze bannange ekinkoledde amawulire omwezi guno bannange ye MP omukyala Namere okwoza ku munye amazima genyini nayo za ku munye nga akakasa nti ajozaako omukyala oyo nga yeebala okuba gumite naye leero ku luno bannange ukyayogeza maanyi n'asimba nayo kyankulira amawulire naseka ne ngamba oba si yeye ndabye bubi naye nagenda okwetegereza nga yeye mbeere bulungi.
7: Jewe wale kuweleza ni Kabasa. Dama ulie. Agangko lende mwezi gu. Gede kutandiko kuwele ongoro gudo.
3: Kale.
5: Kabasa. Atene ncha tudamu. Uyagaye chamu kole dene ncha tudamu. Nize jeje fina ucha kole dema ulie mwezi gu.
3: Mpozi unagami kajambo mikuwa no mulangira chosi gawa no ekachiri. Montu mireko kale tukutumideko mkulu.
5: Uwe wale kuweleza. Mbade nkugama ze chamu kole dama ulie. Ye minister Babalanda. Okuwa president yente. Umuto nere yente.
3: President
5: yone kaguta Museveni. Kaziru unda. Kazita.
3: Kabasa. Wakua mwachi. Mwachi. Demira kwa wana. Kabasa. Bobolina. Bobolina. Omututa kuwa chintu cholina.
5: Minister Babalanda. Okutone la president yone kaguta Museveni. Ente. Mubi intubio nana atona ante ebanda chito chankole dama ule nesigalanga nchebu zanika mbutufo nzolo zanti omuntu ya ina chimu mala kumbe nga chinzo okupate chimu mala
3: urunji nye reteza
5: ovaya ya gadamu tone le cha ulida mwe mirembe cha singo kwa gala nchebu liwala bakunte
3: ya
5: ulide mirembe demu amanyi Ninga kari singa ajitonye musako ze busoga
3: ze chankole dama ule de chabade karungu eyo
5: chabade che
3: koti okugoma musango wa honorable sempi ya ku honorable kerele
5: tani nti ya leta leti kubujifu bwaliko
3: ya ngore denyo nengamba ya sani ya liyama nye
8: program sagara gramide

0: dakika ziri muende zibula yoko lesawa esa tuwezo kumachako ndako walero chenda mnyaka tunyeze nyafama radio sapiensi ya inkluza ya magezi nsure mziki nebe mizanyoba na fea ba senti chizito senior secondary school beba kule tindoba beba kuimbila akayimba kogumu zade kuzigiride somere ilio ya senti chizito tuwala yo omwana wo asuburo kubeira omu kwa abo abe nyumirizi buwamu monsi eno dadelanga basoma ebyo bietutegeira ncb etegeira atira bivaino kubanga basoma ebigendo kubatu wala maso kuone elevo wapawala na valenzi basome sciences ne arts kumitendera jonevye mizanyo nga umpira kosa music dance and drama papifira kodala atinga liazi mbibwa kumusinjo kwekerezi atinga abedini endalazo nana botu vaniliza banafe ya baset chizito senior secondary school bakubile kuziro msambu 0-3 abidi muemu atanu muemu abidi mukaga ziro msambu tano abidi muemu atanu muemu abidi mukaga abe kwa tegwe omzade nawe omuyizi mama tata hoja senga kulia kuteka msete mgambe eso merulidirimu St. Kizito Senior Secondary School Kabowa.
1: Program Sagara Glamide.
0: Kabasa.
2: Wanjisebo.
0: Owae mbade wanunange nga neunya. Nsamba.
2: Nsamba.
0: Ye ya sema to.
2: Kozo mfuka ye nsamba.
0: Bonna basamba gany. Bonna ba ngabi. Bonna ba kojangi.
2: Mwana wafo wano ye ya sema to. Nga chibanange.
0: Kwe gamba ensene kwe unyisa.
2: Ye.
0: Noma nyati wokuwa. Ngumi ye matobu. Nga gwe nsamba nole mezamu.
2: Nole mezamu. Nga chako zebu binyo. Singa ya manyanti muganda wa yandi badamu lika. Wabanga amulondo le debanga deni.
0: Kubanga?
2: Nyuma nti muganda wange yali mu chintu kamuleke.
0: Chintu chi. Wama, nedda, ono nsamba na imu tuuze wawo.
2: Na imu tuuze.
0: Chitegeza abadama nyo mzee yono.
2: Bulunji nyo. Era ya mkubienga amutegede. Kupanga moto kayaji rude munga ajivuga. Mantuba jimanyi. Urujida bangeita wanga wamanya yoyo.
0: Mzei matofu.
2: Mzei matofu aiseo.
0: Nsamba kukuba matofu. Chionge denango kunewu njisa.
2: Bambi chitalo nyo. Nsamba wako zebu vinyo. Ate mchalibana bato mkule. Manage mkule.
0: Mwurima riense vita inakuma.
2: Kati olina musajia mkulu. Mtu wa mwano wabu denonga kati matofu kale. Tuluba ameate kumiaka nsambu msambu. Mwaye chitone emiaka angesatu.
0: Nomuleka.
2: Nyuga kati miaka angesatu yojimu malajia kuba msambu demu. Ushitegi.
0: Notere ganyo.
2: Kupaka katijuku ya guochari mwana muto.
0: Ya. Yeah.
2: Obulambobu ino kugenda maso. Oli muzei matofu wabadao ye kulidi. Wani mulese na afabiru wa devi.
0: Ushitegi.
2: Ni hatuwa mkubu wa mute. Mane mwatu kozebu vinyonyo. Nyonyo. Edoboze vita zika wo. Yeah. Evigambe vita zika wo. Yeah. Kati yo bandi ya fena yu yegenze. Mbujo baidhe tuje nyumiriza mnyo.
0: Nyo.
2: Natuka kati bandi jetusigazo kufa igo ziru ya vawo. Israel zimu kuzali ziru deo. Afrigo bandi ya bade ya mani. Kate tumanyi. Obo muyimbi omukuru kagenze tujisigaza
0: mama gundi
2: je wanita kawalia anachigezaako
0: yatusubiza njegenda kusigala ngetambuza emirimu
2: are you sure
0: jonna
2: By
0: the way naye bintu byense no bizibu nnyo kati waliwe bintu bizibu bijja nabadde enansa neyo waliwe kifo kyali kyategesa frigo band obanga 10 nga 10 omwezi ogujja kandabe 10 zigenda kuba ya ija kubanduza Saturday. Babadde baina ni performances za independence. Byondevyo kati.
2: Kati ateji kilo geno mulanga. Ngosa sudeko.
0: Echo si nsonga. Adeno chimanyi ntino
2: kukua. Balance jiwa nita anamo tudiza.
0: Baba baino kuyimba baitha u.
2: Ya dolita liwo.
0: Performances ino genda masu.
2: Edi ya wea anakolanga Mosesi.
0: Simanyi na hiyo abayimbi mwebali. And by the way chimanyi ntino Moses Matovu. Obulambo bwo nabadde yirangiriranga konti muyimbi. Ye mufuyi wa mulere. Ye yabadaga manzi siri muyimbi.
2: Ndi mufuyi wa mulere.
0: Eno saxophone. Yenga gwe mulimo gwiranga yebwa agamba. Yes yaga manzi siri muyimbi.
2: Mambi. Binabijja mu buzi.
0: Yakati.
2: Wabayimbi kubula.
0: Na yato chimanyi. Katika nakoka tukogere nganzi nganzo mtegesi webivulu. Ngo chimanyi ndi ate abade bamutegese. Shobwe zinagenda maso abantu bagenda kweyongera kujja.
2: Era kisoboka.
0: Kisobola okukukolera olw'okubona yafudde.
2: Yafudde. Simpase vote.
0: Buli omu ajagala
2: kujibanga. Kati neye basimpase vote y'abantu okujja mu kivulu.
0: Tubawagire babi bafiriddwako omukulu waabwe.
2: Bambi kitalo.
0: Muzeyi yafudde. Era ojja kulaba
2: nga. Nga bajjudde. Tibi nnyo. Tubasaasiddeko.
0: Kitalo bambi.
2: Sagala Galamide. Soko ononyeleze waje ogenda okusaba omulimu. kubuchitegera bakatuliki basiramu ye biche bifa ku kampani eyo jengendo okusaba ko ki jengendo okusaba ko omulimu
0: kati okugeza osobola okugenda ewantu tugeze somero
2: ya
0: kerezia
2: oba
0: somero lya banda fe basiramu
2: yes
0: na ye otegedde abantu bogenda
2: mu okusaba omulimu ubibuzo ki bibasobola okubuza awo ebisobola okuwesa omulimu bogukumisa kakati katuwe kyo kulabira ogenda mu kigo mparish juu ya gara kusaba chi
0: omulimu
2: ninga nebi kuatagana kuparish yo tokola chi tobimanyi ochimanyi jejeze kakati tosobola kunkwata
0: aido
2: aido
0: anaweya
2: mparish hezo nanga wenazi kusomere ezili entebe
0: impala
2: kabula muliro chisubi bugonga tosobola kunkwata era katu nabwangu wako bugesa wenu
0: abasa
2: nkumulira mazima mbani no kubanga mbani
0: kubuze wa
2: mbuze chisubi
0: agondo ndira uroku mbani kubuze wa mbani kukema mbuze mpala
2: mbuze kuye mpala siya mkukamba tisoda kunku atana uya tandika
0: uwayi chisubi rwaji mkubuze agondo ndira
2: anada mbuze mpala kari
0: anina bafumbo wa mpala parish
2: haa onko tana uya
0: ntolaba
2: Na bafumbo mumanyi bamuita mchara sebulime na matovu Irene.
0: Aba sato yiya.
2: Sagala kuyiya.
0: Toyiya.
2: Na bafumbo wempala wa mabe pala. Sicha cho bamuita mchara sebulime na matovu Irene. Ye na bafumbo.
0: Kale mbulire bisomese bikola mpala parish.
2: Biri bitano.
0: Anti menyirayo bibiri
2: kale. Kwayo bibiri. E. Tuinako St. Denis Kigero awo wali nkumba. Ne tubako ne St. Joseph Bukande. What else do you want?
0: Enda kubuza yo. Ani sababubuka?
2: Sababubuka bamuita Kasajja Francis.
0: Aline miaka emeka?
2: Hatao netaka kulaba kundaga muntu ye.
0: Kale, ekisebayo.
2: Ekisebayo.
0: Kandi waluwo kokuga, waluwo je nali eyo. Ne banonya sababubuka na abula.
2: Na abula.
0: Ne bawo omusajja omukulu nga ye sababubuka. Sababubuka kati bagala kujja kubira
2: mifuli.
0: Bagenda okujja yo batwanjulira sababubuka. Nga yali badde basaba fumbo okubasaba kadde kale bwana mukuru wa mpala pali
2: ate kati kye bimu kubibuzo byosoka byonina okusoka kubanga manyi nagamba nze entebe tonkwata aido bamwita Father Augustine Bukenya
0: oja mwogera nga yavuddeyo jjo
2: mpazi nga yavuddeyo jjo
3: Olino okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka.
4: Tuli muzironi era munanga kati watermelon yemubu evunda. Ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda.
3: Nenge kituufu Katonda afaayo.
1: Programu Sagala Galamite.
2: Halo, omwange mutyabule. Kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisizza. Kati ndyanno mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu. Onengera. Oba tondaba. Oba mbuze.
5: Na ye nawe. Na kugambye mita zibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke Makindye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boyisa ku shero. Katono nnyo ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene kiri konti Pharmacy Center.
6: Ye kitufu nnyo. A one stop shopping center yokka. Edina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi. Omuli eddagala, omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi. Okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okulya ebintu ebiri original ku Pharmacy Center Kibuye. Kuba ku nnoti 781 36 52 68 okumanya ebisingawo.
7: Twesuze essaawa endala. Time check. Essaawa ziweze ssatu ez'okumakya. Time check ekutuusibwako. MTN Momo. Sasula Momo looni yo mu budde. Olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa. Era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 65 star. Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe. Era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe. Justice and Peace mu Kampala Archdiocese. Kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe. Awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti. Ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris. Parish. Gwakutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande ngena kuzomwezi mukaga ye Sunday yenja uro. Eranga luruku kunganyizi wakubu yambi oboku kuatiza kuhu ofisi ya Justice and Peace okutambu ze mili mujayo musaza. Ate kuroku tanunge na kuzomwezi kuminarumu. Ruto na kuroku sabide guanga kuchiku kusaba antu. Ngena kuzomwezi munana ye Benito Anuka Memorial Day. Eranga waja kubeda we misano kuzomesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzomwezi kumina muenda waja kubeda woku simbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwejo kumacha. Aulunge na kuzomwezi ya satu ogumwenda. Weroku gala womwezo kukwe fumitiriza kumirembe. Erango mkologu wa kubeda kufikari yeti ya ntewe. Mubarishi ye chengero kutandika nisawe mwejo kumacha.

0: Eddie Sheeran Eyes Closed kawa soli otia
1: sirina tabo
0: weyagala
1: sirina yadda katono wekati
0: waliyo banjizako omuntu sente tugezo mubanje mitwalo 10 narwa wo kusasula kati notuke kisana ne oba mubanja 10 oba musambu
1: oba yampake
0: ebiri omanya ngeri jasasula mbitundu tundu
1: nezi jukiro bana oba acha katunjagala mukubira mubanja naye oba jiri 10 oba munana
0: omanya yasoka nampake ebiri
1: kandabe
0: nampake ogumwe
1: kyo zitwali ludda akoro naye message zange sera zijja mu simu
0: okukakana ngomuntu oyo ekituufu
1: tocha jukana sente ntufu z'omubanja
0: nokiriza kuwebuwi
1: zaakuwa z'obogenda na
2: Program sagara gramide
0: bambi betubanje oluusi mutujukize nga
1: mutujukize nga
0: ntufu omugambe munnange nasigaza yakasenteko emitwalo
1: musanvu
0: naye aneda omanje tano kitundu
1: ate okimanyi fetwa abapangisa tubikola omanyi katugenda nofula nti osasula mangu nosoko muwesatu omulundi gumu nodamu nomuwesatu omulundi gumu kati awonoyo saawo
0: ngatomuwa
1: ngatakola receipt noyo saawo kati ndiyo diabera kati lulibu ya mpesa tuyari jiguwa kumogwa kumeka
0: kwezo ogomunana ogo wa gumpa
1: ogomunana chaika ya gumpa seta kwezo kanampe miezi esatu na amala na leta nijiri esatu gula mika gunungu mubanja kamokubile Ha, na hata nyizo mugu ya neswala.
0: Neswala, tamumiro.
1: Hata kukira asasuna bulungi.
2: Program, sagara gramide.
0: Polise kute abe kolero abazi so mukono guo mukozi wabwe. Ezinzeko ekolero enaruko rongo. Nezi kuro mukono guo mukozi wabwe. Echuma gwechate mieko mukono nebaguzika. Mububa, nga kigambibwa ntibachi koze kukweka bujulizi. Omuvubuka Ivan Oboy ekyuma gwe kyabadde kweyabadde akola kyamukutuddeko omukono ne bamuddusa mu ddwaliro lya St. Francis ensambya ng'ataawa bino byabaddewo nga 15 Septemba ono kukolero lyobukutiya n'obuveera erinnya kandireke bino okuvaayo omuvubuka Ivan Oboy yamaze kukubira omu kuba famire esimu nga mulajanira nti obulumi bumutta bamuyambe abekolero bamusuulawo talina buyambi ate n'omukono tamanyi gye baguteeka aba famire kyabayitiriddeko era omu ku bakoddomibe Musa Okero n'atemya ku poliisi yamulagidde okugulawo omusango ku poliisi y'e Natete abasirikale bakulembeddwa mu Robert Kachumuse adumira poliisi y'e Natete batuuse ku kolero abakozi ne basooka beegaana eby'okuziika omukono poliisi yabalagidde bonna okufuluma ebweru neeragira buli eyali akola ne Oboy adde ebbali ne bakikola ababadde bakola naye
1: olinga sababu n'obutabwa
0: nnaku kisisi nenaku ababadde bakola naye be bategeezezza poliisi nti baguziika mmanju wa kolero era poliisi
1: neeguziikula Ya te kale kolero lyali likoze bulungi gali eso mwana mudwa ali etufu. Ekyo kyali okay. Ekirala nti kati mumujanja babujanja bi ne mumuliyirira. N'okugula yo gwa plastic.
0: Babadde baguzinga mu biveera ne bagusa mu kisawo era poliisi yakute omukyala akulira abakozi Roda na Tukunda. Tadeo omukaga n'omusirikale David Onyongo ne babaggalira ku misango egyenjawulo okuli okulagajjalira obulamu bw'omukozi oba bw'abakozi.
1: Hii ingata ubako zemu bubinyo. Mwandi bade mu mujanja bujanja. Because ya bivawo mu factory zezu. Bivawo na yo mtu mujanja wabu amalo kuona. Ne mmuli hirira. Kubanga tayari nteka teka ya mwe.
0: Na ye. Usegera. Kabasa. Olaba factory zezu. Bananga abana banji. Bali ye. Abamu bali malaba.
1: Yes. Bafunye yo bulemu.
0: Abantu ebale byuma bibali ya bonna.
1: Bibali ya bonna. Nechimo gaya.
0: Nabula. Kakati
1: osegera so kino kyandibadde kumuleta mujanjaba numalo mujanjaba muga munaye tekyali kigendirwa kya fekola ki kujja ku mukono osegera
0: atine mumuleka ne mbulumi na bedeyo
1: ngalaje kwa yakasente akasobola mukola kyoba muli muli abadde akola gwa amanyi ne muteka ku mulimo muki omwango kubanga factory kyakola ki kati mwelete de bizibu bate kama ulire biki mulo wazanga mangu ngate munaleta
2: Program sagara gramide
0: omanyo genze nonga mbadde nsomanga so omanyi mama wange yanjigiriza okusoma Oluganda.
1: Oboli.
0: Nze nayiga okusoma Oluganda nga sinagenda ku ssomero.
1: Naye ng'olumanyi odusoma. Hey. Nti omuti gwakubye ente.
0: Yali waliwo twabanga ne chat sizino. A e i o
1: u.
0: A kisembazi. Ozimanyi. Banana matoke.
1: Hazifu aksi yoka yeso.
0: Naye lwaki? Tewaliyo kigambo kinaki
1: bayita.
0: Akisi.
1: Akisi.
0: Akisembazi. Banana matoke. Twayimbanga biyimbe waka.
1: Biyo nga bajibaji denti ya matoke banana
0: galo muwalabo mulenzi
1: ay yeyo afa tugende tuzo wano
0: chiri chiri ya
1: ndache katusigaza tusigaza
0: bangambi nti ekalangala byabadde wodi bini bya feri okwatu
1: I think it was yesterday
0: motoka ye yakuto muliro ba feri yenyine
1: bagambi motoka Mwagani yabadde motoke yabadde ku feri ya kutoa muliro.
0: Ate batugamba nti emotoka bwerinya ku feri bajijjamu muliro.
1: Yes.
0: Eya sigadde tokota.
1: Simanyi sinategera buvvo bwa story eyo je yavudde ne je yakomye.
0: Kwanza nzijukira bwe nalinya nga feri nga ne mu motoka muvaamu.
1: Era tuvaamu na fwali na chiwogo tatulinya feri.
0: Mu
1: motoka ovaamu. Ne obanga gwe driver
0: ovaamu.
1: Ne obanga ojivugira kagali. Ero vamu notula wali wabasi.
0: Na kagali okapakinga wali?
1: Oba yalese mu sigala. Nati fabe nyanja. Heye nyanja sigala tutumina akobuzi.
0: Nati muli kumazi.
1: Mbwe wewe kuyita mu. Ela chebe kwa samwe po yampise mune nywa sigala. Azifu amazi agabu kumate gaba deo.
0: Ubera wakati yeri mugundi. Ngoba wagenze ne pakiti.
1: Era mu byo nono nya sigala yenga wagenze na ye.
0: Walode chira chebe kwa sa kunyanja. Mwempe wo yayitiride.
1: Na
0: bako ayira. Na bisanga ngeerambu kumwara ngozanga mwana gamba wa omanyepe wo yeno oino kubada no muntu akuli wa nebali to gamba
1: ndi maja bata abali abapo we mutetereze wange jeje bado anane ndoza kubufumba bwa weekend kati ababugenda mabaze nensawo za
0: lulu akutano yake kati oti omwana olunyuka kaongezi
1: kaongezi ogena mbwa weekend odakunda kumande kumacha Chavala wazi tuita kongezi zita labanti wali mbainza nwa kutomera.
0: Gagende wa mnyuwa nyiwe.
1: Gavayo.
0: Musa.
1: Niliwa nkubuli ya jeje jota gena nga kubufumbo buwa weekend.
0: Edaka tiguwa nyumiza.
1: Togena nge wa makanika. Togena nge wa muzimbi. Mboka na mfumbo buwa weekend.
0: Antio inoku.
1: Simaya musizi wa lanji. Antio sanga ofurozili ya yozo. Naza duga de lanji. Oiro. Mota andiko kunya.
0: Mandai mulani.
1: Nechipusi nechike ni vya kurete. Domo wa kubusa.
0: Ebigwa sentese.
2: Eyuje bade sagala galami de. Nyimiwa ku sembozi esensonga. Monday to Friday. Twice was the sawindala. Time check. Esawa ziweze nya, ezi ukumatia Time check kutusibu wako MTN Momo, sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi zaloni ezi kuwebwa Airoze ule mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star Tuenda mnyaka tunyese nya fama
3: Oh mana nasanga Kukuli yoko sanga Pasimu pasam sanga Kukuli yoko
2: Radio Sapiencia

0: Inkuluze yamagezi insule y'emiziki n'ebyemizannyo tukwaniriza kwa mulungi mukadde kaffe akisana ya Maria Gichemisana gwe nategeseeko tuwebale nnyo kuba nti otegeseeko Father John Baptist Kaganda amaze okuyingira studio kubanga atutuusaako essaala.
1: Tutandika essaala yaffe mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
0: Amiina.
1: Abooluganda, okwebuulirira kwaffe olwaleero era y'essaala yaffe. Leero tugenda okwebuulirira ku bitusoomooza oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Bino tuyinza okubigeraageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja, kibuyaga n'amayengo nga by'amaanyi nga byagala okubasuulamu. Ekimu ku bintu ebitiisa nnyo ye kibuyaga okusanga mu lyato ku nnyanja. Omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa embeera ng'emutabuseeko nga bimubijjiridde, tayina w'ayinza kwekwata era nga tewali ayinza na kumuyamba. Aba takyalinayo ssuubi wabula ng'alinze kimu kufa. Ekifaananyi ekyo kijjayo ebyo ebitusoomooza ebitugwako mu bulamu bwaffe nga bitusukkiridde. Mu njogera yaffe eya bulijjo kyekyo kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi. Tusoma mu Matayo omutwe ogw'omunaana akanyiri akabiri mu essatu okutuuka akabiri mu omusanvu, era Kristo atugamba bw'ati: Yesu yasaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo, ye yali yeebase. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Ssebo, tuwonye, tufa. Yesu n'abagamba nti, mutya biki mmwe ab'okukkiriza okutono? N'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Ge wamma abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, ono y'ani omuyaga n'ennyanja gwe biwulira? Owooluganda, mu bufunze mu ssomo lino tuyigayo ki? Katujjayo ebitonotono. Ekisooka, okugoberera Kristu mu bwesigwa tekitulobera oba tekitugaana kufuna kibuyaga ku nta, nga bino bye bitusoomooza mu bulamu bwaffe.

Kuyinza okubanga oli eyo ng'olowooza nti nga bwe ndi omugugobezi wa Kristo wannamaddala, n'olwekyo kibuyaga oyo akunta ebizibu ebitusoomooza nti ebyo sijja kubifuna. Nedda. Abayigirizwa abaali bagoberera Kristo mu bwesigwa nga bagenda gy'abalaga bakola by'abagambye nga bakkiririza mu ekyo ky'ayigiriza, ekibuyaga bwe yajja nabo yabazingiramu. Oluusi ffe etulaba abo abatambulira mu kkubo mu makubo ga Katonda ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi, nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, nga bali mu ddembe, so ng'ate abo abeesibye ku Mukama nga bali mu maziga, bali mu kubonaabona. Owooluganda, ekino ekijjayo kiri kye tugambye nti okugoberera Kristo mu bwesigwa tekitugaana kufuna kibuyaga akunta mu bulamu bwaffe. Kino kibaawo Katonda ng'ayagala kutegeeza, ng'ayagala kutugezesa alabe obwesiga bwaffe era alabe n'okukkiriza kwaffe nga bwe kufaanana. Naye mujjukire kiri Kristo ky'atugamba nti oyo alinywera okutuuka ku nkomerero ye wuuyo agenda okulokoka. Kristo yalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya kibuyaga ow'oku nnyanja, alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya kibuyaga mu bulamu bwaffe. Ayogera bwogezi ate ne kiba. Kibuyaga amugoba ne guba mulaala nnyo. Kristo oluusi ababe abamwesiga abaleka ne bayingira mu kibuyaga oba okufuna ebibasoomooza, babeeka ekipya eky'amazima kye bayiga kye basobole okunywerera ku Kristo nga bo bennyini nnyini ekyo eky'amazima kye bayize nga bakyerabiddeko. Ekino mudda kituyamba okubeera abeegendereza anti n'olugero lugamba nti nnali nkirabye azina n'emmindi ye ku mumwa, ate olulala lugamba nti eyali abojjeddwa ku musota bw'alaba omunya agudduka. Mu kusoomoozebwa Kristo kwaleka ne kubaawo mu bulamu bwaffe, abaamanyi bulungi kye tugenda okuyigamu ekituleetera okwongera okumwesiga. Kale n'owooluganda, weetegekera okugoberera Kristo ng'oyita mu kusoomoozebwa. Kibuyaga mu bulamu bwo oluusi ajja kubaawo. Beerako ky'oyigamu ekirungi ate Kristo oyo mwerippeko ajja kukuwanguza. Kristo ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga, aba waali batulaze nti Yesu yali yeebase. Okwebaka kuno kuyinza okutegeeza nti Kristo taba na kutya oba okukankana nga ffe bwe tubeera abantu nga tufunye ebizibu. Kristo yali mu ddembe kubanga kibuyaga amufuga. Tewaliiwo kiyinza kumweraliikiriza. Ale mwattu n'abayigirizwa mu lyato nabo tebanditidde kubanga Kristo yali ali nabo. Naffe bwe tufuna ebizibu mu bulamu bwaffe kibanga Kristo aba talabika, abanga ali mu tulo. Naye amazima Kristo aba teyeebase kubanga Kristo teyeebaka. Ne bwe tuba tulowooza nti yeebase, aba ali mu kutugezesa agezesa okukkiriza kwaffe alabe nga bwe kufaanana. Zabbuli 121 akanyiriyako okusatu n'okweyongerayo egamba bw'eti, talikuleka kugwa, akukuuma, talisumagira. Ddala oyo akuuma Isirayiri teyeebaka wadde okusumagira. Bwe tuba mu bizibu tukimanye nti Kristo waali mu makkati g'ebizibu ebyo. Mu kusirika aba anoonya kulaba oba n'omwesiga ate n'osuubirira mu ye. Bwe tuba mu kusoomoozebwa Kristo yennyini atuwa emirembe. Kino kyatugamba mu Yowaana 14:27 nti, mbalekera emirembe, mbawa emirembe gyange, sigibawadde ng'ensi bw'ewa, temweraliikiriranga ate era temutyanga. Wakati mu kusoomoozebwa tukole kyonna kyonna ekisoboka okwetaasa.

Ate enonga butukowo la Kristu. Aba yigirizwa. Bazo kusa Kristu. Ngabala babafa. Era tuulidde bulungi nga bamugamba nti mukama waffe etuwonye etufa. Obooluganda nawe bw'obanga olina ebizibu ebyo mmanyi ffenna tubirina eno y'ebeebeera essaala yaffe. Mukama waffe etuwonye etufa. Abayigirizwa bano baamanya awatuufu aw'okudda nga bali mu buzibu. Ekyetaago kyabwe kyali kubawonya kibuyaga. Baategeera nti Kristo alina amaanyi n'obuyinza okubataasa. Naffe mu bizibu bye tubaamu tumanya awatuufu aw'okugenda. Ate nga awatuufu aw'okugenda si walala we wa Mukama waffe Yesu Kristo gye tulina okudda yokka. Era nga bwe tugambye nti essaala yaffe leka ebeere ng'ey'abayigirizwa nti Mukama waffe tuwonye tufa. Kozesa ebigambo ebiviira ddala mu mutima gwo. Ye Kristu tatunuulira bigambo by'okozesa, kuba gw'oyinza okulowooza nti nze nga siina bigambo bituufu. E Kristu ye tatunuulira bigambo by'okozesa, wabula atunuulira mutima. Zabbuli ey'50 akanyiriyaako 15 etugamba bw'eti, onookowooleranga ebizibu byo naakuyambanga gwe n'ontendereza. Kristu ayinza okusooka okutuvunaana obutakkiriza bwaffe nga tannakola ku kyetaago kyaffe. Anti tuulabye Kristu abayigirizwa be yasooka bakubavunaana olw'okutya n'okubeera n'okukkiriza okutono. Bandibadde tebatya nga kubanga bwe twagambye nti Kristu yali ali nabo. Bandibadde babeeraawo nga bakkakkamu ate era ne beesigira. Okusoomoozebwa kwe baafuna kwalaga okukkiriza okutono kwe baali balina. Ebizibu mmanya ab'olugi, leka bulijjo tukkirizenga Kristu, tukkirize mu Kristu. Kubanga mu bbaluwa ey'Abafilipi Omukama atugamba bw'ati, temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda nga mumusaba, nga mumwegayirira ate era nga mumwebaza. Emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwaffe ginaakuumanga emitima gyammwe. Abooluganda, Kristu alina obuyinza okulagira kibuyaga ow'amaanyi okuteeka ng'ayogedde bwogezi. Tuulidde mu kitundu kye twatutte, Kristu yalagira bulagizi omuyaga n'amayengo ne bikkakkana, ennyanja n'eteeka. Yowaana 2:28, Yesu agamba bw'ati, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Kino Kristu yakiraga ng'akoma ku kibuyaga n'amayengo ku nnyanja. Era kino Kristu kyakola mu bisitusoomooza mu bulamu bwaffe, alagira bulagizi ate era ne kiba. Kristu akakasanga bwafuga obulamu bwaffe bwonna bwe yakoma ku kibuyaga n'amayengo eby'amaanyi. Abayigirizwa beewuunya ne batuuka n'okugamba nti omuntu ono wa ngeri ki, olaba kibuyaga n'amayengo bimuwulira. Kristu ayagala n'abooluganda tumwesige. Kristu ayagala tumukkiririzeemu. Kristu ayagala tumwesigameko ate naddala ebyo ebitujja obubi. Kristu bw'amala okutuyisa mu bizibu ayagala tumwebaze, ayagala tumusinze era ayagala tumuweereze. Kubanga tuba tulabye amaanyi ge, tuba tulabye n'obuyinza bwe, olwo nno tuba tetukyalina kubuusabuusa kwonna. Tuba tugezeseddwa ate era ne tufuna okukkiriza okunywevu kwe tulina okwoleka mu bulamu bwaffe. Abooluganda, olina ebikutiisa n'ebikweraliikiriza mu bulamu bwo? Olina ebikulemeredde? Era mpulira muli bangi eyo ffenna.

0: gamba nti nga nkumu nga kamala ak'omusoga kakoba. Ye omukama olwalera atukowodde atukowola olwalero tukowola omukama ng'abayigirizwa bwe baamukowola ne bagamba nti mukama waffe etuwonye etufa. Era nkakasa omukama oyo abooluganda taleme kutuyamba.
1: Amina.
2: Katuweereze ye Sala nga tusabira ebyetaago bino. Mukama Katonda waffe, twagala tusabire bannaffe abasabidde emirimu gyabwe mu ngeri y'enjawulo. Mukama, abaana baabo bamanyi nti okubeera obulungi mu nsi bajja kuyita mu kigambo ky'okukola, naye emirimu gyabwe nga tegitambula bulungi babeera n'obweraliikirivu. Awo nno abaana bo bonna abasabidde emirimu, Mukama yongera okubayamba emirimu gyabwe egitambule bulungi. Bawa omukisa era bawa obulamu. Waliwo ne bannaffe abasabidde amaka gaabwe ate naddala nga basabira abaana baabwe. Mukama, amaka g'abaana gaago nabo tongera okugakukwasa. Mukama, babeere kumpi. Waliwo abasabye ekigambo eky'okubeera obumu, naddala ng'obumu buno buli mu baana mu maka ate nabo bennyini amaka gaabwe nga bagasabira. Mukama, era essaala eyo tongera okugikwanjulira. Bino byonna tubikuweereza Mukama ng'obwesige bwonna butulimu ggwe. Yatugamba nti munoonye mujja kuzuula, mukonkone ku luggi mujja kuggulirwawo. Era ne mu ssaala ne tusoma nga tugamba nti toyinza kwerimba atanaffe kutulimba. Obwesige bwo Mukama butusindika okujja gy'oli ne twanjula ebyetaago bino. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Katumalirize nga tusoma malayika atemba weno omukisa. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
1: Maliya n'abeera olubuto ku bwamwoyo
2: mutukuvu. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Nze nzuuno muzaana w'Omukama.
1: Kikolebwe nga bw'ogambye.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Kigambo n'afuuka omuntu. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Ayi Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, otusabire.
1: Tuge tusaine okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
2: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika yo tumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo, bwetyo okubeera okubonaabonaako n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amina.
2: Mukama abeere nammwe. N'okusa bwagala n'omuyinza buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubakeke era gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.

0: Mulinyari ya Patiri, neri ya mwana, neri ya moyo mtukirivu.
1: Amina.
0: Enema yomu kama Yesu Kristu, nukua gala kwa Katonda. Nukuse chumu kwa moyo mtukirivu. Bibere na mwemwe na.
1: Nawe bibere nawe.
0: Avuluganda, tuya tulenga wetuli ya vononyi. Tulio ketisanyiro kusumo vulunji, miseno. Neto ndera Katonda umiza avulikantu.
1: Namwe baganda bange, tinyono nyenyo mukuloza, mukogera, mukukola, nembutakola. Kusinze, kusinze, kusingipitala. Chembanega ya mario mtukiribu embelele mirembe jona. Bamalaika bonana batukiribu.
2: Namwe baganda bange, okusabiririo mukama Katonda waffe.
0: Katonda umiza avulikantu atukwatiretisa. Atusonywe ebibi byaffe. Atutuse mubulamu obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
1: Ayi mukama gw'omusasizi.
0: Ayi Kristo gw'omusasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusasizi.
0: Ayi mukama gw'omusasizi.
1: Ayi mukama gw'omusasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda gwe eyafunziza amateeka agamatukuvu mu biragiro bino byombi okukwagala gwe n'okwagala bannaffe. Tukwegayiridde, tuwe tusaanire okutuuka mu bulamu obutaggwaawo olw'okukwata ebiragiro byo. Tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wo, aliwo awanga n'alamulamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.

0: twebaze omukama. Ayi mukama, peboli siza ne sakramentu lyo, tuwembe jengo tuyamba butamala, okununula kwotununulamu, tuwe tufune tukufune mu sakramentu, n'okuyisa tuyisenga abanunuddwa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama mulungi.
1: Ekiseera kyonna.
0: Obudde bwonna.
2: Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo.
0: Njagala okubeebaza abawuliriza baffe abalungi ne ttiimu gye tubadde nayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okubakoowoola. Wiiki ejja nga bbiri tulina Rosary Crusade egenda kubeera Namugongo. Mujje tweyongere okunnyikira mu kumanya esaala ya Ssappule, esaala nnyaffe Maria. Tujja kubeera nga tutandisa omwezi gw'Oktoba, omwezi gwa Rosari. Mujje ku Lwokutaano tujja tutandika ku ssaawa 9 zijja kuba ziguddwawo ez'ekiggwa 9 ez'olweggulo, tumale ekiro kyonna nga tuli wamu. Abanaasulayo bannange temujja ng'obudde bukeereye ennyo, kuba geeti z'e Namugongo bajja kuzigala ku ssaawa 5 ez'ekiro. Mujje twegayirire enkeera tusobole ate okutambula okumba ne Ssappule yaffe ne nnyaffe Maria, nga tugenda tusoma Ssappule ate oluvannyuma ku ssaawa 6 ez'emisana tufune ekitambiro ky'emmisa ekinaggalawo kurusedi yaffe ejja kubeerawo Lwakutaano n'Olwomukaaga. Tubalinze ate era tubaniriza. Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kati, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu, gubakeko ate gusigale nammwe leero n'ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Emmisa ewedde, tusigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda.

0: nchi wale mkama ya risasi romana na atelewa. Na yunga sebo kliniki wandi kidweti, eriko lebo, nti life saving clinic. Ye ita life saver, kumbe a destroying achi, obulamu abantu. Era abia maule wajia bachi, sikanyo neba kuata, nti life saving. Na yunga criminal cases zako la, piti vela ya kuatiwa, abia mateka abamu kuata. Na ye chino chivayo kutulagachi, tufenge guanga tulina kulwani da kula banti, obulamu bwo omuntu bukwatibwa butya. Abasawo bano tubagambye tutyo okulaba nti tebaleta kintu kidostoyinga bulamu bwa muntu. Omuntu alina kukuumibwa obulamu ne buba nti tuyamba buyambye bulamu bwe nga buteredde oba mulwadde bachi naye nga si kudestoyinga bulamu bwa muntu.
1: Si kwonona, si kusanyawo bulamu bwa muntu.
0: Yes. Era abortion oyo gulaba tugambira nti abortion is murder. Kutira ddala muntu kwennyini. Kati waliwo bambi abamu nga lubuto lwavuddemu bufi era bano tugamba miscarriage kubanga tuba twogera ku abortion nti omuntu ajjemu luto ne ate era twagala tuddeke mabega twogereko ku mbuto ezivaamu eyo kye tuyita miscarriage naye miscarriage omuntu afunye miscarriage tavunaanyizibwa kubanga nomale ayinza okufuna ebizibu byenyinza okumensioningako wano wammanga oluuto bambi ne luvaamu nga talina kyakoze for example okugeza nga malaria. Malaria babanga tali treated omuntu obambye omukyala asobola okuvaamu ki olubuto
1: kicho tegeza nga tali treated
0: kati omuntu bafuna omusujja ogwo ogw'ensiri ogwo nabera nga tafunye bujjanja bitajjanja biddwa omusujja ogwo gusobola okuaffectinga okutaataganya olubuto lw'abafunye era lusobola okuvaamu era ezo cases tuzifuna mu malwaliro ng'omukyala avuddemu olubuto tugenda okunoonyeza nga badde ne malaria nga mungi.
1: Malaria yagenda eri natamwana
0: asobola okumutta
1: kubanga nga tafunye treatment tajjanjabiddwa kubanga ennaku zino kye tukola bw'ofunamu obulumirumu bwa malaria ng'ogenda ku ogundi
0: era wekiri
1: ofuna yeddaga kati kyotegeza nga neeri olyo nasirifunye
0: kakati kyobdola batwebaza abasawo ennaku zino bali strict tibwogenda mu antenatal clinic ogenza okulipootinga ndi lubuto balina okumakinga sure okulaba nti malaria bamulwanyisa bakuwerawo n'eddagala eryo malaria kubanga okusinziira ku studies balaba nti no balina okufuba okulaba nti baprotectinga omwana ono aleme kuvaamu y'ensonga lwaki malaria balina okumwesibako nnyo mulwanyisa kubanga avudde nnyo mu kino ekireeta miscarriage kye mbale ngamba nti ekireetera abakyala okuvaamu embuto malaria naye mwali abantu bamanyi okwesigiikiriza eyo ne batagenda mu malwaliro ssebo omuwuliza nti oli olusi n'agulayoko obukerenda ate nga tawezezza na dose n'agamba mpulyamu olusujjasujja n'agenda n'agulayoko akakerenda kakwata n'akamira n'abeera nti tagenze kufuna bujjanjabi butuufu kati omukyala oyo bw'aba nti abadde lubuto nafuna ezo obujjanjabi obutali butuufu kisoboka okutuuka ekiseera n'akola ki n'avaamu olubuto kati ate ekyo kye tugamba nti ono bambi bwe luvuddemu bwe lutyo nga talina bintu by'akoze nti aluggyeemu aba talina musango tugambe naye wakatonda ewakatonda aba talina
1: musango nga yaganye okugenda mu bujjanjabi okufuna eddagala lya malaria kubanga amanyi malaria mulumi
0: ndimukukyawula ku abortion kubanga bambi abatakoze abortion abortion waliwo nno methods ze bakozesa waliwo abantu bye bakozesa ebyo olubuto n'alugyamu ng'akigenderedde naye kati omukyalo ono bambi malaria tabadde okugyamu embuto wano abasawo bannanga abasawo abasawo abakola ekintu kino mubutufu oba ngambe nti batemu nnyo waliwo method emu gye bakozesa nga baddira omwana baddira ekyuma nebakisonseka mu mukyala mu uterus nekikrushinga baby oyo oba tugambe omwana oyo abadde akula akyali muto tukiyita fetus nekyuma nekikrushinga into liquid form omwana n'afuluma ng'ali mu liquid form era bwetubanga
1: ngekyuma kiyingiddemunebakyopaletinga
0: bulungi nyo nekifuaera bwetuba ne methods eziraga bakikola bulungi nga kyo kyakolebwa nga kikolaku ekyo kyokka kyakukuggyamu mwana oli kyo kyakolebwa nga kyakukuggyamu mwana oli kimutte kimuggyemu naye nga gujja kusigala ngoki ng'oli mulamu era bamala okukola ekintu ekyo bapoozaako ne mu lubuto bakola evacuation ne bakunaazaako mu lubuto kubanga muyinza okusigala mukka obuntu ate nga wano ku dangers eno tetunazituuka

Amawulira agavaako mu kirabu ya Liverpool gagamba wansi wa sporting director omujja ayolekedde okuba ng'alangirwa bamuyita Julian Ward wali mu kirabu ya Liverpool ng'adda mirimu omusajja Richard Hughes eyagenze mu kirabu ya Al-Hilal Saudi okuba ng'akola omulimu gwe gumu n'okulya ku ssente ze z'Abasaudi. Agaliwo gaga nti omusajja Julian Ward nga yabadde technical director wa Liverpool mukasa bamufuula sporting director awerekedde ku kutandikira ku Tchouameni bwawerekedde okuba ng'atandikirako okuleeta mu Liverpool babe nga basobola okuggumiza amakati olwa Tchouameni. Liverpool enaamuleeta oba temuleete naye nga Julian Ward ayolekedde okulangirwa nga sporting director ya ttiimu eno omujja awerekedde okuba ng'atandikirako oyo anaamuleeta oba tamuleete banaamuleeta tebamuleete olwa Tchouameni oba tebamuleeta abasajja ba Manafu aba Liverpool kale yonna kati mune naye nga Julian Ward bwawerekedde okuba ng'atandikirako y'omumyuka w'omutendesi amyuka Mikel Arteta mu kutendeka kirabu ya Arsenal bamuyita Miguel Molina asobodde okubanga abaawo n'akikuwawo n'agamba amazima gali nti tebabalimba twatuulako ku meezi yonna okulengerefu ngaffe abatendesi ba kirabu ya Arsenal netuteesa ku kisoo musambi Vinicius Junior ogenda maaso tuka nga tumuleeta 10-10 Vinicius Junior twali tumwetaaga ba Arsenal kubeera twatuula mu lukiiko ng'ensonga ssemasonga eyatutuuza ng'abatendesi kwali kuba nga tugayagayamu n'okwemumunya ku nsonga za Vinicius Junior era twava mu lukiiko nga tusakimu nga nkuyege ti Vinicius Junior myaka 26 tugende maasooka nga tumuteekako sente akoleki abasajja bamuteekeko sente bakama baffe tumuleete. Kale bwati Miguel Molina omu ku bamyuka ba Mikel Arteta agambye nti omusajja Vinicius Junior twali tumwetaaga 10-10 twabaawo akulima nti byali bya bulimba tyoba twali tetumuliko twali tumuliko nga tumwetaaga Vinicius Junior byagaana buganyi naye twagenda maasooka nga tugezaako era twagamba akatugezeeko tugezeeko okulaba nga tumuleeta ndaba naganaafa bagasalira essuubi atube nga tugezaako twagezaako nebigaana buganyi naye nga Vinicius Junior twali tumwetaaga twegatteko pa Arsenal. Jukira jibuli eno omusajja Mikel Arteta akaddeko nambu contract ya myaka 4 agenda giteekako ekinkumu n'omusaala bagenda kuba nga bamwongeza ku luvuto ayongera okuba nga ayole ssente ziwerako n'abamyuka ye bano bamugero Molina ba Gabriel Ibanez yaliko namba 3 wamaanyi bonna abamyuka bagenda kuba nga babawa contract za myaka 4 contract ya ate tebadde gwako mwaka gujja ne bagenda mu myaka 4 asigale ng'atendeka Arsenal okutuuka mwaka gwa 2020.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Lelo ng'enokuzo umeza bili mutano umezo gomwenda, nyafe ekelezi ya katolika atuwa mtu kilivu Kleofa. Kleofa yazalibwa mu kyasa ky'olubereberye mu Buyudaaya kati emanyiddwa nga Isirayeri. Nyina tamanyiddwa newankubadde ebyafaayo ebimu biraga Kleofa ne Yozefu omukuza wa Yezu bali ba luganda era kitaabwe ye Yakobo Panther ekifuula Kleofa okuba kitaawe wa Yezu omuto wano ku nsi. Kleofa amanyiddwa nnyo mu vanjiri ya Luka omuto ogw'24 olunyiriri olw'13 okutuuka ku 3:5 mu ttuntu Yezu ng'azuukidde bwe yasisinkana. Kleofa ne munne atamanyiddwa mannya ku lugendo olubatuusa Emmaawu nga boogera ku ngeri gye yattibwamu. Bano ng'amaaso gaabwe galinga amasibe k'ekitambaala yabannyonnyola ng'endagaano enkadde bwe yali eyogera ku kubonaabona n'obuwanguzi bwa Mesiya. Bwe baatuuka Emmaawu, bano wadde nga baali bamuyita mugwira, baamusaba asigale nabo balye naye ekyeggulo era baamutegeera ku kumenya mugaati olw'amaaso ga Kleofa ne munne ne gazibuka ne bategeera anti bali ne Yezu omuzuukivu era olwamutegeera amangu ago n'abulawo. Bano baakozesa obwangu okuddayo e Yerusaalemu okuwa abatume ba Yezu amawulire gano agasanyusa. Kleofa amanyiddwa nga Bba Maria omutuukirivu ow'ekolapse eyayimirira wansi w'omusaalaba nga Yezu akomereddwa. Kleofa atwalibwa okuba taata w'abakkiriza abaasooka okuli Yakobo, Simooni omwepisikoopi ow'okubiri owa Yerusaalemu ne Yuda abatuukirivu. Kleofa yafa mu kyasa ky'olubereberye era yafa bujulizi bwe yattibwa abakulembeze b'omu Buyudaaya ng'okukkiriza kwe n'okugoberera Yezu Kristu bye byamussa. Baamutira mu nnyumba mwe yakyaliza Mukama waffe Yezu Kristu era mu nnyumba eno mwe yaziikibwa Emmaawu. Kleofa yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Kleofa omutuukirivu yawolereza abalamazi, abatambuze n'abagoberezi ba Yezu. Kleofa omujulizi omutuukirivu otusa.

Kale, bwetu tugendo kupenda nga tutambula. Kusokera ddala yaliko Nachinkumu kuzanya akapiira kutimye kwangira Brazil na maklabu za genja ulo kulukalu lwa Bulaya agamanyi. Kuli amatimu nga Inter Milan, amatimu nga Real Madrid, timu ya Fenerbahce wakuva kwali mu kwangira take ne timu zendala aitibwa Roberto Carlos. Oba wali mugamanya ga gechi Brazil ye Roberto Carlos da Silva Rocha. Kakati Roberto Carlos unakolwa lero abudeyo na biranga ayogera kubimu kubibatte bimuluma ku mutima oluvanyola okuberanga kumpi yafiirwa ebitundu 99 kubyogaga we byakola ne bya investinga ebbanga lya malanga asamba akapira akasente ke yali afuna alazenti yafiirwa kumpi ebitundu 99 ku sente ziyali akunganyiza mu kapira ne byogaga byali akoze eranga agamba nti entabwe eva kuba agents abenjawulo abagala okubiranga bafuna enjawulo mudilwe zenjawulo ko musambi no roza anti ofunye nnyo neyo musambi labiranga tafunye nnyo then nechirala umwako kuweto kwa pili abili mwetani yakola divorce ne mukyala we ne babiranga baya ukana yali mukyala we biseriyo by the way omukyala oyo bali bamaze emyaka kumpi jali 15 mirambirira nga bali bonna naye omwaka oguwedde omukyalo yayitibwa Mariana nobiranga ba divorcinga ne Roberto Carlos kati iyo divorce yemukubyasinga okubiranga bitwala ebyobugagga bye nabiranga kumpi ebitundu 99 ku 10 ku byobugagga bye yali ayina byayitawo oba byayitawo tebiberanga byeyongerayo waddenga yomukubasambi abakuba akapiira ne banamiriza ensi by the way atera ngo jiko kubira ndi agapira yakakuba na maklabu za agamanyi yakakubira na biranga yolira dala aka center akawira mumuzanyo go mpira manyi yakubanga left back nga musajja wa tapu nyo by the way asinga kubiranga ja no kubiranga awangule bimu kubinene mu mpira yali World Cup ya pili ebiri watema begeri yali awangude ko na matimu nga Real Madrid kubanga bali bawangude la Liga 97 mchikope echo mwako bali bakiwangude then ne 10-2 gumu ne bawangula ligi yokuntiko mu kwangira Spain ku timu ya Real Madrid ebisera ebyo kwe yali nogatta ko ne bikope ebirala nga UEFA Champions League mu 97-98 season yeyo season ya 99-2 ne 2-2 ebiri kati agenda okujja mu World Cup ya 2-2 ku timu egwanga lya Brazil World Cup ye yali mu gwanga lya South Korea ne Japan nga wangudde kubanga wangulidde ddala ebintu ebyali biwerako era yomu kwabo abayambako timu egwanga lya Brazil okubeera nga wangula World Cup eyo nga bakuba timu egwanga lya Germany mu final goal zaali 2-0 abajukira Brazil weyo yayina attack y'abasatu eyali enzibwe nnyo okwali omusambi aitibwa Ronaldinho Gaucho ngachi ali muto kijana ndoze bisere byali ali emyaka jali 22 ejobukuru Rivaldo then Ronaldo senior eya attack yabasatu yali sabantu World Cup ya 2-2 yali South Korea ne Japan e World Cup kyensingo jijukirako twagendanga ku somero abo abasomanga bisere ebyo obanga oli ku university wango osoma wa ogenda kusomero nga abasajja bo bakira kugenda kulaba tiba naye nga atulumwa ngonga babanange omupiira nga gunyuka taki eri evuga gwe ng'ogenda kulubaawo World Cup ya 2-2 South Korea Japan kati abaali nga mu secondary ebiseera ebyo primary n'emitendera emirala bo tebaginyumirwa wadde nga yemukwezi World Cup ezaawuuma in fact Ronaldinho omwoyo World Cup yali tagenda nakubeera nga agizannya kubanga omutendesi yali okutimye gwanga lya Brazil ebiseera ebyo ayitibwa Luis Felipe Scolari yamuyita luvannyuma oluvannyuma lwe yali captain ebiseera ebyo gwe bayitanga Emerson okubeera nga yalwala kakati Ronaldinho wafunira chance okubeera nga bamuyita ku nkambi oba kutimye gwanga lya Brazil n'atabaswaza awo yafunira breakthrough nabiranga ajja n'atandika okubeera nga akuba eddiba so Roberto Carlos yomukwa abasambi abali ku timu egwanga lya Brazil biseera ebyo timu y'abasambi nga Lucio yogera ku basambi nga
Denilson abasambinga Cleberson abasambinga Kafu awe uyasibire chikomo na kubira dale diba neyo front 3 by the way ne Gilberto Silva yali yetimbo mujozi namba 8 neyo mukubali kweyo team mabakuba team ye gwange ya German mu final eko zali pili kubayerere German ebisere byo bali once wa Rudi Völler yali apatendeka ngabali na basambinga Miroslav Klose yomukwa abali kweyo team berando za mwe World Cup yakolera dala bulungi naberanga atiba ku magolu Oliver Kani nga akyaliwo nga sibe ekikomo neno balosagira mu pakai nga inzo kutta Oliver Kani n'ebiseere bye yaliwo n'abasambi abalala abali kweyo team kati Roberto Carlos gwe tuwogerako eyatuukako oba ngaayogera ku bino nti kumbi omusimbi gwe yakuŋŋaanya ebbanga lyasamba akapiira yaguluzinga oba n'ebyobugaggabi ebitundu 99 ku buli 10 Romero kubira nga yawukana ne yali mukyala we gwali omaze naye emyaka 15 oloza oba nubira nga ofuna ekifaananyi ekituufu nti omusajja akasente atewa kuba yali akakubye kwagamba teams ge yayitako oba oliawo ne ttiimu yeggwanga erya Brazil ebbanga lyagisambira akapiira yali asobodde okubeera ng'atambuza ebintu by the way y'omu kwabo abasambi abaganyulwa mukono okubeera nga bali akasente akawera ku ttiimu ya Anzimakyakara manyi ekyayineeyo amatiimu by the way e Russia amatiimu waliwo wegatabukanga gagaba omudidi ne bwe kyajja ekyayina eno ba Oscar bamwe bagenda mu ekyo ekiwenda kati ne Russia waliwo amatiimu wegajja ne gatabuka nga gagala basita wegakubisa naddala ttiimu ya Anzimakyakara eyo yajjanga eyina omusimbi kati Anzimakyakara bwejjanga eyina omusimbi abasambinga Roberto Carlos yagenda yoku abirenga yeno gira naye ku kasende akali ku timu obake bali bagaba ku timu eyo ebisere eyo kati ezimu ku sente ze yakunganya yezija ku timu ya Anzimakyakara isangwa yali elimu kuwange ya Russia nabirenga afunya dala kasende kwanga zijukira ebisere eyo bali bamusasula emitwalo jali munana ne kitundu ensimbi za pound buli week ku timu ya Anzimakyakara kati chikula gomusajja wawaya lia afuna akasente mubo obudde akategere kika bwe kati binji musajja watu bye yali akoze naye agamba ba agent abenja ulo then ne divorce yakola ne mukyala we ayitibwa Mariana omwako gwete byamusa kuziru era musajja watu azemu kwesitula wesituzi asobola okubeera ng'embeera agitambuza kusaidia kubanga ku anzi yabasambira kuva 2011 paka 2012 atina mala na atendekana ko ku nakuwata mukao ku timu ya Anzimakyakara nakuwatamu kitegeza kasente yakayolayo era ndowooza mu uyumu kwebyo ebiwenda Anzimakyakara muyatwalira n'abasambinga Samuel Eto kuba mujukira ne Samuel Eto bwava ku timu ya Inter nga omudidi guto okumoka mu ggwanga erya Russia naye nabeera ng'ali nnyonyonyi nagamba bwekiba nti aba Anzimakyakara abaneetaaga naye n'alumba nabeera nga alumba abeere ng'anuka ku kasimbi era ne Eto yabeerawo okuba 2011 paka 2013 nalyoka avaayo n'akuma ku klabu ya Chelsea n'amatiimu nga Everton geyajja nabeera ng'akubirako omupiira n'olwekyo Roberto Carlos bw'atyo musajja sawa zina akuliridde ali mu kuyiiya kulaba nga buli kimu kitambula era alaga nti kakati obulamu bugenda buddengulu naye yaluzinga ku byobugagga bye ebitundu nga 99 ku buli 10 oluvannyuma lwa divorce then n'okubeera nga aba agents ab'enjawulo bamutwalako akasente by the way yaddamu ne juzi wano naddamu n'afuna omukyalo omupya era kakati oluvannyuma lw'okubeera nga yakola divorce yaddamu n'afuna omukyalo omupya era kakati obulamu butambula naye obulamu bwe bwakyankalaniramu ebyo ebiseera waliwo n'amawulire agafuluma nti asula ku training ground ya Real Madrid kubanga yali ye ambasada wa timu ya Real Madrid Roberto Carlos kakati weyabeerera mu bizibu ebyo waliwo amawulire agaali nti nga kyaki alina na wakusula asula ku training ground ya timu ya Real Madrid era n'ebyo ebigambo byawerekereza abavubuka abato abakyalina chansi nga bayingiza akasente naddala mu kapiira n'agamba bwe muba muyinvestinga mubeere bagezi nnyo oyinza otuuka myaka gye wali batoomererwamu akasente ko ke wakutuuyanira mu buvubuka ate ne katokuumuka ne kayitawo ne kabeera nga kagenda kati abavubuka abawadde
Yumu kubigambo, ibinzo kubira nga bibayambako Ubutagwa mumbira yi nga yeji ya guam Kasinti nekabira nga itawu mpola mpola mumbira nga bwetambula Kale, tuchatambula na katimba kebye mizanyi extra Oline padi selumago mwebez, tuchave bira mpola mpola ne 22 bet Gula account, osobola kubira ngu siwa ne 22 bet Atera, obirengu wangu la kasimbi Changunyo kubira ngu gula account, gina msimu yo, wogenda ku internet Ojia kubira ngu teka 22 bet .tugi website ya fe eja kuberange jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juzambi ya bakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ya sim kati wali hawagenda promo code ojia kuberange otekao akatimba wagenda promo code ojia kuberange otekao akatimba then nyiga mu chigambo register ojia kuberange wega tak 22 bet Bulichimu chivirenga chitambla anga, wichino kuviranga chitambla. Kari, kagiri keri Friday mojimanyi, evira ya coachinga, kuverango musajja tumuyita kulita lava, agendo kuzuku kawati, nga zingiro mkago kwechiro.

kubiri ngojopala ngakoyisa ako ngoyita wonga bakulengera mbibati kati no mubebezi olwensonga nti kyenkola ngitegeera mu mipiira ejokkaba bwe tulya tulya bwe kigana kigana mbaga musambi wa mupiira kubanga no musambi asala wabawo wajja nageza ako kyenga neegaana nagamba ke mulindo oguddako anampulira bwe najja kati manyiwe ngendo muyita kati naffe wadde twalidde odi bisatu olunaku olwajjo akawungezi onataddeyo odi yabadde odi bibiri ne babeera nga baatulinyeemu kaakati ekiro nataddeyo emipiira ecoordinary n'empiira egyo teginazannya ne gwe yagifunye beera mukakkamu ojja kubeera ng'ogirinda gibeere nga gizannya kati ng'oggyeeko emipiira gye nataddeyo ekiro ntaddeyo ordinary endala naakagiteekayo katikatikati ekola odi bibiri mu ataano egyo emipiira gye ntaddeyo ku ordinary odi bibiri mu ataano okuva eggulo ekiro mbadde nzijyanjigoberera ku transfoma zange ezitera okubeera nga zikanyuga transfoma y'omubebezi ekanyuga naddala ne tubeera nga tulya ku odi enene nga tukozesa emipiira mitono yeekanyuze ordinary gye ntadde ku doketi eri odi bibiri mu ataano mipiira ebiri naakagiteekayo kati gwe yakunyeeyoekiro eno naye osobola okubeera ng'ogijjayo nga bwe tulinda n'eryo eyagenzeyoekiro tulabe bwegenda okubeera ng'etambula njagala gwe naawuliriza padesi noma gombebezi ku friday kuno kale waakiri lumba ne bwoba olina kikumi kyoba oteekamu naye ofuba ennyo okulaba ng'ofuna olina leyombebezi gyentadde ku doketi njagala bwe tuba tumukubye buli omwagambe nti ku friday akasajja kajja patero ne tubeera nga tumukankanya n'akankana manyi patero patero olumu abeera gumite kaakati bwe tulumba nga tuli bangi lisiiti emu n'erya ne bagenda okulaba wali ku 22 tumukubye lisiiti 10 abantu 10 oba 12 bali mu kawungeezi kamu ate era omubebezi yabebbedde kati awo bajja kugamba omubebezi ng'atabuse awo patero tayinza butakankana era asooka kusaba kikopo kya caayi asooke yeebugumyemu yekakkanye embeera ebeere ng'etambula kati njagala gwawuliriza omubebezi gweyekkiririzamu nti osobola okubeera ngowangula ku friday eno genda ku doketi obeere ng'ofuna ordinary gyentaddeko genda ali 22 obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217634#. Nyiga *217634#. Leero eno lisiiti nkugambye ngigoberedde okuva ekiro olwaleero tusobola omusuza emabuusu naffe leero ketumuteekeko emabuusu leero njagala tumuteekeko emabuusu atuwulire manyi olwobannange bebatwala emabuusu ennaku zina abantu babatwala emabuusu kati naffe eno kulayini yaffe eyakapapula ketumutwala emabuusu atuwulire ketumutwala emabuusu wakawungezi kolunaku olwaleero njagala zigenda okuwera 5:00 emipiira gino gigenda kubeera nga giwedde nga buli muntu alidde ku ssente gwene oba wasibye 2 oba 5 oba 10 kubanga eno odi 2.5 bw'oteekamu 10 gibeera 25 nga tekuliko bonus bw'oteekamu 2 obeera 5 nga tekuliko bonus just emipiira ebiri omanyi nagamba bw'oba osiba emipiira tunuulira nnyo nga woteekawo kitono tewagenda kukaluubiriza nnyo nti ate weetaaga kukwata emipiira 10 oba mipiira 50 obeere nga oteekamu 5 osobole okufuna odi 2 netta ew'omubebezi njagala wetukikuba tetubeera nnyo ku puresure gumu 2 nga odi 2.5 olaba twalidde odi 3 olunaku olwajjo njagala ogende ku doketi gwampuliriza eyalidde odi 3 gwewalozezza ku buwomi wiikendi gwataafunye kakisa nga tewabaddemu na kampisi njagala tubeere nga tulumba eno kasi tobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda aggulu nyiga *217634#. Ojja kunyiga *217634#. Teweegeziwaza n'ogamba mbu ate eno kenginyigenyige nyongereko omupiira gumu ebeere odi 3 nedda eri odi 2 waliwo omukwano gwange yasindikira message ekiro n'agamba odi 3 gye twalidde yagamba mbu ayagala kawereka odi 5 nayongerako ka over manyi bw'oyongerako bwebeera odi 3 n'ogattako ne bweba odi 2 edumuuka negendera ddala mu odi etegeerekeka eri gye mugamba mbu emalayo naye okumalayo nga teridde muganda wange n'ogamba mbu eno odi yemalayo kati omubebezi waba mpadde odi 3 mbukangatteko omupiira gumwe ewere odi 6 netta bwe mba nkuwadde odi 2.5 nga bwe nyitadde ku doketi olunaku olwaleero siba odi 2.5 lukwata akatono ak'enfisi k'olina genda ali 22 betyo.

0: olichika lanchi tohulira mwena wabetaga
1: muri deki teri kwekwasa kumulundi kuno elipo webiri kuva ku president ehe lino siya sikirano muche mwewandise mukwate elipo wanoesage wenyini kuchitebe cha radio sapiensi chikuru ndoza muri de buli unakuchiba chikule esawa zono kuva kumanja paka sawa kumi na mbili
2: Lelo ngeno kuzo mweza abiri mutano mwezi ogw'omwenda nyaffe Ekereziya Katolika atuwa mutuukirivu Kleofa. Kleofa yazalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Buyudaaya kati emanyiddwa nga Isirayeri. Nyina tamanyiddwa newankubadde ebyafaayo ebimu biraga Kleofa ne Yozefu omukuza wa Yezu baali ba luganda era kitaabwe ye Yakobo Panther ekifuula Kleofa okuba kitaawe wa Yezu omuto wano ku nsi. Kleofa amanyiddwa nnyo mu vanjiri ya Luka omuto ogw'24 olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'35 mu ttuntu Yezu ng'azuukidde bwe yasise kana Kleofa ne munna atamanyiddwa mannya ku lugendo olubatuusa Emmaawu nga boogera ku ngeri gye yattibwamu. Bano ng'amaaso gaabwe galinga amasibe k'ekitambaala yabannyonnyola ng'endagaano enkadde bwe yali eyogera ku kubonaabona n'obuwanguzi bwa Mesiya. Bwe baatuuka Emmaawu bano wadde nga baali bamuyita mugwira baamusaba asigale nabo balye naye ekyeggulo era baamutegeera ku kumenya mugaati olw'amaaso ga Kleofa ne munne ne gazibuka ne bategeera era nti baali ne Yezu omuzuukivu era olwamutegeera amangu ago n'abulawo. Bano baakozesa obwangu okuddayo e Yerusaalemu okuwa abatume ba Yezu amawulire gano agasanyusa. Kleofa amanyiddwa nga Abba Maria omutuukirivu ow'ekolapse eyayimirira wansi w'omusaalaba nga Yezu akomereddwa. Kleofa atwalibwa okuba taata w'abakkiriza abaasooka okuli Yakobo, Simooni omwepisikoopi ow'okubiri owa Yerusaalemu ne Yuda abatuukirivu. Kleofa yafa mu kyasa eky'olubereberye era yafa bujulizi bwe yattibwa abakulembeze b'omu Buyudaaya ng'okukkiriza kwe n'okugoberera Yezu Kristu bye byamussa. Baamutira mu nnyumba mwe yakyaliza Mukama waffe Yezu Kristu era mu nnyumba eno mwe yaziikibwa Emmaawu. Kleofa yanangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Kleofa omutuukirivu yawolereza abalamazi, abatambuze n'abagoberezi ba Yezu. Kleofa omujuliza omutuukirivu otusabire.
3: Okyali wakati mu ddoboozi lya Paalamenti.
4: Butire bochali wakati mdozi ya Paalamenti wakuchena mnya kutonyezenya Radio Sapiensi da chikaziri ya 5:00 zaka itakusawa emu ya kaongezi kari wakanswente nsongo zuri de ate nembali ya yensimbi na yen kugambie nyweza akatuli kusubira mkati yongiro kusika muko next year yes budget egenda eraganti egenda kube kende de na emu kende la kwayo gwo muntu wa bulijjo ofunamu batofunamu naye mukendera ne bakugamba nti okola wetusubira okujja esente ezina dukanya budget y'omwaka ogujja tujja kwewola nnyo domestically abategeeza kwewola mu financial banks gwe muna Uganda jogana wewola okugula treasury mwabagula treasury bonds sente ze muteekayo okwewolanga mu NSSF n'ebintu ebirala. So government jesubira okola ki okujja sente. Naye omukulu yagenda okwogera ebintu ebyo ng'eggulo limu bank governor Bank of Uganda Dr. Michael Ating Ego nga yannyonnyodde ababaka n'abagamba nti yes economy etambula naye tulinawo ekizibu kino si kyakwewola. Abula yagamba excessive domestic borrowing okwewola okuyitiridde wano munda mu ggwanga so kwewola okuyitiridde wabweru w'eggwanga yagamba excessive domestic borrowing naga nti enkola eno ey'okwewola ennyo nga gavumenti yeyeewola kinyigiriza nnyo mu abantu ba bulijjo oba kinyigiriza nnyo bamusiga nsimbi mwe abeetandikirawo bu bizinensi n'ebintu ebirala chijia shitia ampuliriza. Niti government eno buliwe yewola, juka government, buli mtu ayagala okuwola government. Niti gwenevo wole ne ya NRM eriko. Eya Tito Okello Lutwa ne dako. Tito Okello Lutwa ino kusasule banja li neria NRM. Diyewo ze kati. Obo mfuna. Gwe mna Uganda. Nebo we wole sawazi. I mean bank. Nebo wola government ya sawazi no. Nuga antinze mpoze government bilio ni rusamvu. Eno government negwa. Nwaba u government yendari jia. Kati government yeyeze erino kusasula sente zo. Chovola banti buli omu zino financial institutions banka zagala nyo kula government ti garanti weri. Washire gwanga tebali twala ngamuga nyo sasula. Mwauli ya kondo za Nairobi. Enwanu chai chagala kujanga China ya kutwala obo kudukanyi chisawe chafe. Uvanyima luo kutuola ensimbi zaachi David zano kuzimba. Katini Nairobi chali yoko. China ya galo kwedize chisawe, ni ya galo kwedize nyanja, olwenso nganti. Aba China baga levi nyanja ya febino. Babi jaone, babi biwoma, babi tuwari wabu. So, natuze kumulamua. Omukulu addukanya Bank of Uganda, Michael Ating Ego, yateza nganti, yes, ekonomi etambula, ne waliwo akafuirize, waliwo ekizikiza ekijja government eno eyitirizza okwewola ennyo excessive domestic borrowing okwewola ano mu Uganda nti government lijja okumukola ano munda mu ggwanga nze naawe bwe tuba tugenda okwewola nga twagala twewole interest rate bajja girinyisa olw'ensonga sente ziba teziriiwo kati mukulinyisa interest rates kibanga kiremya. Tiye ntu ya gala mekanti ya milioni kumi. Tiye milioni kumi vanyumaro mwa kono tuwa ya milioni kumi na munana. Iii. Milioni kumi. Na vanyumaro mwa kono jatuwa ya milioni kumi na munana. Karechi janga muekonome. Sente tezi kolachi. Teziri imu. Nga sente. Government yezeoze zona. Egenze mu banka ezabu lichika yeoze yo. Banka nazite zina sente. Mwabatereka na mumuli batono. Ate mwala munga galo kwewola kati yao ni chiteke ekonome kubunkenke. Hero mkulu ni ategeza anti almost a 12.7 trillion. E trillion kumina bili. Ziji wa mu ekonome. Alenga sende zinuzani bade ziyamba fe. Aba galo kwewola. Okuva mu banks zinenu. Niana alaganti chiko sana eba msigansi imbi. Chiba kosa. So omkulu ya woni inga. Kasima nyani ayo gira chitufu tombuza. Mbalizuwe bitao ministry ya finance. Aganti ya ekonomi tambula bulungi. Temwela likirira. Ate ye akulira banka ya Uganda. Inzo be tambula bulungi na ye. Waliwe chitali chitufu.
5: Tweso se sawi ndala time check esawa siwe sebiri esi etiro time check kutusu wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo gwen simbi za loni ezikuwebwa eroze ole mkaseda woze tagira nyegaste momo kaga tanu star.
3: Ochali wakati mudobozi ya parlamenti

0: pule
1: obumu bw'amaka
0: sapule
1: sapule
0: eh tigwe osomee iyo nangi nsomee yange tata asomee iye mama asomee iye abana basomee yabwe muli maka gamu mwenna kulashite mukungana wamu ne musoma sapule chi
1: wamu
0: kubanga amaka agasomera wamu
1: gaba magumu
0: ate jukira amaka yekereziya akola chi
1: asoka
0: asoka the family is the domestic church. So crusade yenu eriwo kunyikiza kigambo kya sala maka.
1: Yes,
0: si kukinyikiza bunyikiza naate ekuwa ne sala gye mubera mutandikirako ola beyo omuntu akuwadde entandikwa mu sala oyo abata kujunidde ddala olugendo lwegulubeera olutandise lutandikidde maanyi ate nga toli wekka nti ofunyeemu n'abakusesezaamu so crusade eno yensonga lwaki omukatuliki yenna n'omuntu wa Katonda yenna oyinza okubeera ng'oli musiraamu oli mukristaayo naye ng'oyagala mukama akolere ekyenjawulo oyige okwegayirira obadde owulira sapule y'abakatuliki toma kyekitegeeza kati nga tonnaba kwogera byakatebule ku sapule bino bye mpulira ku social media olumu jangu oyongera okunyikira ng'omusiraamu otegeere nti sapule y'abakatuliki wamma kino kyetegeeza bulijjo gwe omulokole otegeere kubanga omukama ffe n'atunuliranga bitonde bye atunuliranga bantu be twongere okunyikiza obumu obw'obukristu kubanga ffenna omukama eyatulonda ali ki omu n'olw'ensonga eyo mulangira jjunju
1: yes,
0: tulaba nti nno omukama atuwadde kuruseedi eno tugyetabemu ffenna
1: otugambye omulamwa mu luganda guli ki
0: obumu bw'amaka sapule
1: obumu bw'amaka
0: sapule
1: Father n'atugamba si buli omu omwana taata maama buli omu asoma kiki nedda ffenna tujja wamu mu budde obugere
0: wetukanyizaako okyogedde bulungi nnyo
1: ne tugamba nti ffenna twegayirira omukama kakati era na wano tujja wamu ffenna mu budde obugere nnaku za mwezi ddi
0: nga bbiri okitoba okimanyi nti okitoba mwezi gwa sapule
1: okitoba mwezi gwa sapule fa
0: era kwe kulina olunaku lwa nyaffe Maria wa Rosari entukuvu lubayo nga 7 okitoba kati okitoba ku lwokutaano nga 2 okitoba lwe tugenda okusimbula tugenda kutandika kurusedi yaffe emiryango gy'abasirika gigenda kubeera miggulu okuva ku 9 ez'olweggulo eri abo bonna abagenda okujja mu rozaari tugenda kubeera wansi kayanja ffenna gye tugenda okukola ki okuŋŋaanira tutandike puroguraamu yaffe ku 10:00 nsuubira esaawa 2 zijja tumala ffenna okuŋŋaanira awamu abalala bajja kutweyungirako awo ekiro kyonna tugenda kimala nga tunyonnyola sapule nga tusoma sapule nga twegayirira nga twebuulirira tulinayo enjigiriza tulinayo okuliza ennyimba za Maria zino n'ez'abajulizi nazo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe nazo tujja kuziwuliriza abakwaya yeetegeseddwa okutuyambako tuleme kusumagira owaye kabureeki nga bakuyimbirayo oluyimba lwa Maria

0: Olira. Eh? Kakati ya umigiriza atena akuma unga wa madaro uzukuse. Eh? Ogendo huya ngatema kulecha yora Kizito. Kizito mbuto na yako zeti. Gotegi nanti. Eh? Tuli mchifugwa chaba jurisi. Eh? Ubude buja kubabu chiao. Sawa muendo gwe chidao. Tulioke. Ubaguba guwa chilo. Ubaguba guwa kumacha.
1: Kumacha.
0: Kumacha. Tulioke. Tutandike. Sapule yobu sasizi. Tujatilete sakaramentu mbudo. Eh? Tuwe kusinzi sakaramentu. Tandike ne sapule yachi.
1: Yobu sasizi.
0: Yobu sasizi. Tusirikirire. Omuka matumanjuri lebya. Eh? Oruva nyuma. Tufuno mkiso ugawamu. Tukesize mchitambilo chemisa. Aongoru nakura biriruwe bekiretu. Katienkera. Usawa biri ezo kumacha. Nga tutandike kukumba. Rosary procession. Tujukizavu na milirano waba fe. Watu liranya we muna mugongo. Tiba nangu mwezi kwa sapu.

Olwetuwebale nnyo gwena gyekuumiddeko 9.4 Radio Sapiens atyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo ekiro eky'olunaku olwaleero. Oli ne Pale Sserumaggo Mbebbezi wamu ne 22bet nga bwe tambula. Gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ngwangula akasimbi. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk. Webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyige juzambye bakusaba bakuli amannya go nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula ate naweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ate naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tukyatambula nga twolekera okuwera omukaaga ekitundu ogw'ekiro bwe bityo bikyatambula mpolampola ku saidi eyo kakati Manchester City emisango gyebadde emaze akabanga ng'ewere nnemba nagyo kirabika nga giba mezzi era okusinziira ku mawulire by the way Manchester City esaanikidde amawulire akawungeezi k'olunaku olwaleero ku misango gyayo akawungeezi esaanikidde Manchester City eyo era kigambibwa nti emisango kumpi charges 14 zonna zirabika ziba mezzi aba ttiimu ya Manchester City said egimu kw'egyo egisinga gikwatagana ku byansimbi finance yitabute bibalansinga financial problems wa financial problem ku ttiimu ya Man City eyo kakati kusinza ku mawulire agatambudde akawungeezi k'olunaku olwaleero Manchester City ku misango egyo ekikumi ekkumi n'ena njagala kuyitiramu ku gimu ku egyo egy'omuzinzi gye basinze okubeera nga beesibako era egirabika nga gye giyinza obbazaalira emberebezi by the way abamu batandise n'okubeera nga balowooza nti ttiimu ya Manchester City eno eyinza okubeera nga ebeera relegated n'ogijjako ebimu ku bikopo bye yawangula naye nange nja kujjawo maaso mbawaye endowooza yange kuba kati zino ndowooza z'abantu abamu okusinziira ku misango gyayo nga bwe gijime bwe gibakkiridde mu vi abamu batandise okulowooza mbu bayinza okubeera nga babazzayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri webali abalowooza we batyo n'okubeera nga babajjako ku bimu ku ebyo ebikopo bye baawangula ebyo nabyo ababirowooza we bali by the way nga sinaba kubeera nga babenjeramu ku egyo egimu ku egyo eminene gibasinze okubeera nga balirayingako aba Premier League yaliko financial advisor wa ttiimu ya Manchester City gubayita Stephen Bosson ono yabeerawokko akabanga akaali kawera ku ttiimu ya Manchester City by the way ndowooza okuva myaka gy'enkumi ebbiri paka ku gyeno bandowooza yaliwo okuvanga bbiri ebiri paka bbiri musanvu bw'abadde alina omukutu ogumu gwayogerako okusinziira ku mawulire nga gatrendiz ku ttiimu ya Manchester City ku misango gyabwe agambye yenge yaliko financial advisor wa ttiimu ya Manchester City okumala egyo emyaka okuva bbiri ebiri paka bbiri musanvu agambye buli kimu kisoboka basobola okugira erigetinga neddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri sikasingi n'okubeera ng'ebimu ku bye yawangula bagibijjaku bw'abadde nga yogera akoze abadde nnyo brief agambye ku nsonga eyo nze nga yaliko financial advisor wa ttiimu ya Manchester City emyaka egiwera okuva bbiri ebiri paka bbiri musanvu emisango gino egibaliko buli kimu kisoboka abasajja basobola osalawo ne bagamba ebeere relegated esooka eddeyo yeetereeze ebeere ng'egoberera amateeka oba n'okubeera nga bagijjako ebimu ku ebyo bye yawangula kaakati ye bw'ati bwakitunuulidde mu mbeera eyo naye omanyi ebisinga ebiwangudde wansi wa Pep Guardiola so bye bimu ku ebyo by'oyinza okubeera ng'onokolayo naye aba Premier League bayongera okubeera nga bamyumyula amateeka naddala ku maclubs gano okubeera nga bagayambako okubeera nga kalabu eyinza okusaasaanya ennyo newunzika nga eyabisi n'esaanawo kubanga kirabiseeko ku matiimu z'ag'enjawulo
amatimzi nga Bodo wali mugwange lya Bufaransa batu birambizibu ne batbizibwa yo dala wanseri nga akajate kashalalika kati leagues nga Premier League ne brand je bayina bakuma nnyo baageza ko kubera nga babaga amateeka aga protectinga team zizino okubera nga tezigwa mutubi lya kwavuwala Rusi nezikwanga lichi asobola kweyimirizawo brand nezifa ne league ya brand ne brand ya league niyo neberanga ichankalana mu mbere eyo kati wakutandika season ya 2-2 wakati wa kutandika season ya 2-2 season ya 2-2-10 paka eno season ya 2-17-18 basalawo nti ama clubs gaino kuberanga gatandika okuwaayo ebimu kwebyo ebikwatagana kunyingiza nensaasaanya eyaago ate nga gaino okubeera fair sibya kugamba mbu nyingiza zino n'ogamba yii z'omwaka nyingiza zino ninga sizezo kati okuba sisonya 2-9-2-10 mpaka kugira eno mu sisonya 2-17-18 eryo lyateekebwa mu nkola okubeera nga maclubs gaino okubeera nga gawaayo ebikwatagana kunyingiza nensaasaanya watali kugamba mbu ogattamu n'ogamba nti ono sponsor tuwa obukadde 10 ng'ataba wo obukadde 20 kati ebyo baabiteekawo ku mu mbeera eyo era muno baagattako n'ezo sponsorship deals oba sente zemufuna mba sponsor nazo nga mulina okubeera nga muziraga mu mbeera ennambulukufu kati nga tulina kubeera nga obaako mu mbeera yonna gye weekweka era ebimu eby'omunda byalaga nti ttiimu ya Manchester City waliwo yatuuka ng'esaasanya akasente naddala mu kulaba sambi nga eraga nti bannaggagga balina basponsa dokti ne Etihad oyo y'omu kubasongebwamu olunwe nti Manchester City yali ewaayo akasente akava mu Etihad erangira ku dokti Etihad kyekisaawe kyabwe be basponsa then era ne ku mujuzi babeerako ku kumala akabanga ku ttiimu ya Manchester City eyo kati baali balaga nti ebawa akasente kangi kumbe nga akasente kebalagayo si keebawa kakati awo nababeera nga waleseemukko eminenera mu mbeera eyo we balina okubeera nga beetereeza kati awookubiri lino lyateekebwa mu nkola okuva sisoni ya 2-9-2-10 tugenda okuyingira eya 2-12-2-13 byonna awo wonna nga bino babibaagaza okubeera nga babiragayo eri aba Premier League oba eri akakiiko akadukanya Premier League ey'okubiri ensonga eno yey'okubeera nga olaga abate omutendesi gw'oba olina ku club oba coaching staff yo kontrakisi zaabwe nga bwe ziyimiridde mu bulambulukufu bwazo then n'okubeera nga olaga akasente k'ogenda okubeera ng'obawa kwegamba ogane kubeera ng'osobola otyoboola omutendesi kyova olaba amatiimu agamu gagoba abatendesi nga omutendesi abadde akyabulwayo kakabanga baalinga babakompasetinga kati eriralo lyerimu kwagaaga omuzinza empagi kugamu kwago agana okuddwayo eryo nalyo mpagi okuprotectinga abatendesi mu liigi kati amalala kwe kubeera ng'ogoberera bulungi oba eriringa eryokusatu eririkoa kwe kubeera ng'ogoberera bulungi amateeka ga UEFA kyekibiina ekiwala omuzannyo gw'omupiira ku lukalu olwa Bulaaya kati kiregeza bw'oba ozannya emipiira nga Champions League UEFA Europa League Conference League UEFA nayo nga Premier League ebakaka nti olina okubeera nga amateeka ga UEFA ogagoberera bulungi era ng'ogawa ekitiibwa okuli licensing then financial fair play ng'obigoberera byebeetaaga byebagamba nti ye leeta ku bitabo byo tulabe ssibu tojja kujja mu Champions League tukuwe game ekulema okuhona linga tugambe nti Manchester City oba Arsenal oba Man U olina okubeera ng'okyalya ttiimu ya Karabaga mu Azerbaijan olw'okuba olugendo luwanvu ttiimu buli kyonga ebyensimbi temiridde bulungi egambe mbu tegenda kusobola kuhona linga fixture ekyo kiba kyonoona brand ey'emipiira nga eya Champions League UEFA Europa League ne Conference League kati Premier League yo ekyayo kye yakola
ama club zinge gakaka okuberanga gagoberera amateeka ga UEFA geyetaaga n'okuwaayo ebyo UEFA byetaaga okuberanga ekkiriza nti eno ttiimu kituufu esobola okuberanga ezannya mu mpaka eza Bulaaya ku levo yonna. Namba nnya ezimu kwezi empaji, by the way, bino batandika okubiteeka mu nkola okutandika ne sisoni ya 2015-2016 awo basajja ne babeera nga bagamba lino lirina okunnyikira nalyo kwe kubeera nga weesobola okubeera nga club eyingiza ssente ate nebeera ng'ekola amagoba gesobola okubeera nga yeyimirizaawo. Kati ebyo byonna olina okubeera ng'obiraga mu buwandiike eri akakiiko akaddukanya Premier League ng'obiraga n'ogamba sinza kubanga weriti tuyingiza ssente bweziti era tukoze amagoba bwegati era tusobola okweyimirizaawo netubeera nga tweyongerayo maaso oba tugenda maaso n'okubeera nga tukuba ettiwa mu mpaka za Premier League. Kakati nno byebimu ndowooza byebimu ku basinza okubeera nga bayimirirako okubeera nga Manchester City bagiteeka oluma mu nnyindo bayithawe naye nga kyaje ziri 10-14 ezirabika nga ziba semovi tekimanyiddwa oba asobola okukola apiiru ku zo oba bagenda kusalawo obusazi bagambe nti ediziweyo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri oba banagitanza olw'ensonga nti yeesobola nebeera ng'esigala mu liiga y'okuntikko mu ggwanga erya Bungereza tebannaba kubeera nga bakola kusalawo kwonna. Naye nkugambye yabeera kombi ya finance ku ttiimu yaabwe nga ye advisor okuba 2-2-2-7 yagambye buli kimu kisoboka okusinziira okusinza ku charges nga bwe ziyimiridde buli kimu kisoboka okubeera nga kijja era ne kibeera nga kibeerawo. Naye nze ku lwange nze ng'omubebbezi kati eno nkuwa ndowooza yange nze ng'omubebbezi Pade Sserumaga ndowooza nti wadde bino byonna weebiri sooka Manchester City ndowooza okuvanga sizoni ya 2011-2012 webawangula Premier League yaabwe abajjukira obulungi babadde bajja brandi yaabwe eyongera okulinnya sooka nga babeera n'abasambi abalungi basamba omupiira omulungi bayina abatendesa abalungi ate nga n'okuwangula bawangula ewatali waka wokka wabula n'okubeera nga league ng'eya Premier League bagirepresentinga bulungi mu bikopo ebya Bulaaya. Premier League ndowooza nnyo nti essaawa zina amatiimu nga Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool ago nga sinaba nakuwa ndowooza yange ku bino ago ndowooza nti ge gamu kugatambulako brand ya Premier League era kwezo ttiimu ne wakeera nga waliwo ttiimu emu evuddewo

wa Bungereza ngokuvuganya bulungi mu pakeza UEFA Champions League nebikopo ebirala byonna bye bayetabye mukebe FIFA Club World Cup webegezeeyo kati ndoza nnyo nti ku nsala weyo nnagye bayinza okusala weyo okuddayo wansi eyo yo nze ngombebezi ndoza nti tejja kubaawo kubanga iyo brandi nini ino ligi buli kyebakola bakyegerereza wadde emisango gino gibaddewo okumala akabanga nga bajja baleega Manchester City wabizikiza bajja babirega ndoza nnyo nti ezo tiimu ezo zikwatako ogamba nti emweddeyo kinza obutabeera kyangu mu mbeera eyo so ndoza nnyo nti byonna ebisobola okukolebwa biyinza okukolebwa ne okusalawo mbu neddeyo kinza okubeera ekizibumu naye ate era twali tukyabiyeko nga liiga ezimu ng'eyo eyitali nga bazzayo ttiimu emu ku ezo zigyayanti ndoza abajjukira mu 2006 abaludde nga mugoberera omupiira mu 2006 mu ggwanga lya Itali baatandika okunoonyereza ku zaala ku matiimuzi ag'enjawulo eyitali awo era emu ku ttiimu abaalugwamu yali club ya Juventus abajjukira Juve nelugwamu era okkakkana Juventus nga bagizizzaayo mu liigi ey'ekibinja ekyokubiri oba gye tuyita Italian Serie B ne babeera nga bagizzaayo mu 2006 era sizoni ya 2006-2007 bagisamba bali mu liigi ey'ekibinja ekyokubiri aba Juventus naye ng'entabwe yali mu kubeera nga babeera ne influence mba refari okusobola okubeera nga bafuna obubonero then babeere nga bawangula emipiira era nzijjukira ebiseera ebyo general manager wa timu ya Juventus gubaitanga Luciano Moggi yomu kwali mu scandals Juventus ne wuskanga dizibwayo mu liga y'ekibinja ekyokubiri wali mu ndamu kwangeria mu kwangeria Italy by the way scandals wali mu kone timu zendala lwakubazo bazitira muko kuliso ama timu nga AC Milan ama timu nga Lazio ama timu nga Fiorentina timu ya Regina ne bazitira kuliso ne bazitanza obane bazikuba endasi then wabiranga bazi nabiranga bazisala ko kuno bubonero ne ye Juve bamuzayo buza muri ga ekibinge ekyo kubiri kati chechiri Stefan Chagambi ndi buli kimu kisoboka beguba ku semu v buli kimu kisoboka so lo kudizibwayo baso lo okukubenda si nokusala ko bubonero obaka beka singi nokuberanga bakujja ko ebintu kubiwangula mu biseera ebyo olwensonga nti wali tutuukiriza bisaanyizo abasajja bye baali beetaaga okubeera nga obeera mu liiki nga we yali olina okubeera ng'otambula so katulinde byonna nga bijja okweyongera okutambula weekumire ku Radio Sapientia tujja kubeera nga tubitambuza ate era temusooka kukyamuukira omanyi kati waliwo abatandisaogamba bagizeeyo nedda ssebo sooke mukakkane tulinde ebintu nga bijja okubeera nga bijja ku saidi eyo naye buli kimu tewali kitasoboka kubanga bizze bibeerawo ku matiimu za ag'enjawulo okusalako obubonero ddala mu current season egenda maaso ne bagamba kati okulembedde olina 15 wonna oddayo obeerenga atayinaayo oddayo obupya byonna bisoboka oba okugamba nti oddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri oba okutanza ne bagamba olina okusasula endasi bweti ne bakugyako n'obubonero byonna bisoboka nolwekyo yembeere eyo luza Katerega Aloysius omwagizi wa ttiimu ya Arsenal bwawulira ebyagamba bannaye singa akasajja bakanyiga bati awo abalaba race agisigaddemu yekka ne tolina okwerabira nti tugenza okugenda mu break nga abasajja bakunyiza essatu kati oyinza okudda awo waliste si yesobola okukulemesa liigi oba okuba n'omulala ajja nakuba ino Premier League jo mugimanyi ebibeera unpredictable mu mbeera yonna njagalagenda mukumulamuko gwatanafuna emipiira genda kukolya ombebezi obeere ng'ofuna emipiira genda ali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*634# nyiga *217*634# w'oba oyita genda ku 22 bet obeere ng'osiba bobo sibasibana buvunaanyizibwa bannange alebadi okusanga ku kikomando nga wagiyo alebadi ombebezi kubanga eyo olwomukaaga yekyasinza okuba alebadi olwomukaaga ey'omubebezi kitegeeza osula okookinze ng'olubuto oluwawudde okeera ku kyanja kiri gumite tewali kikomando tewali gamba mbw ate onywa kyayimuka

0: chenda mnya katonye zenya Radio Sapiens afya tambula nakatimba kebye mizanyo wali kusawa zigenda kupera musanvu ngenda kupera nga nkwerekereza atolo enteka teke endala ijja kupera ngeja ebirenge kuongera yo kusaidia afya tambula ni 22bet gula wo account osobolo kupera ngo sipani 22bet atera oberengo wangula akasimbi changu nyo kupera ngo gula wo account gina msimu yo uogenda ku internet ujja kupera ngo teka 22bet .uk website ya fe ya kubera ngejao kusimuyo gendo wali chigambo register chinyi game juza ambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngo wega tap 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetan tukirizwa kubera ngo siba chukana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula kusaidia eyo kale gwatana funa mipira genda kukodi ombebezo berengo funa mipira banange jayoka alebadi alebadi bozuka nga teriyo omanya yatandise kubanga igenda kubera ngizanya kumacha then nowaka ordinary ka ordinary kwe kali ku docket nenga receipt ezikulembedde ke katambula akatambula katandika chiro kya lunaku lwa lero bwerukera tusa sawa 10 nga buchano gama ndi saka sanze yunetta wina kubera ngo kajja yo kati genda ali 22 beti oberengo teka mwaka emfisi bobo sibasi bana buvunanyizwa atana weza abiri mwe tantu kirizwa kubera ngo siba katambula kugami katandika chiro kya lero mbadde ndudde okuleta akatambula katandika chiro kya ekiro nulecho bwimba ndese kanumanya kansonga mbadde ndudde okuleta akatambula akatandika ekiro nebwe mbande sekano manya kansonga nolecho genda ku docket oberengo ofuna akatambula ako genda ali 22 bet oberengo siba katambula ni ale bali ze zikulembedde kodi ombebes erista 2157 6 bisatu munya hash uja kunyika star 2157 6 bisatu munya hash wopo ita unyika star 2157 6 bisatu munya hash tubirenga tube pira mugaba mutyabali mitundu yekwange byenjawulo agamba kya chwewa Ronald uyo gerere ubali kuberanga uliza Radio Sapiencia banda birebo nabo uli nabao ugambye mukyali ku main mukyazi wenja bana mwe singe uyo gerere siwala sali bayisekao nimbiranga mbayisa mukoku gali gali yo mubebezi ninja kujja manyi fete tuwebaka tuli gumite fete tuwebaka tuli gumite kakati chwe warna dewe yukerele banda pirebo napolina pao wabagambi wibali peranga pauliriza Radio Sapiencia kusaidieyo mjee mipira kodi ombebe zeri sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash gambi are badi egenda kuperangeza nyakumatia subui akatambula katandika chilo chao na kuluwa lero VIP kweri kudoketi HBimba kwechiri kudoketi then ordinary kweli kudoketi biona bifune ngo nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye ne hash wubo ita wata kemfisi kubo teka mbobo siba siba na bufunanyi siba atanawe sabiri mwe tanto krizi wa kubera ngo siba kusaidia yo sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita kakati nga tumaliriza yaliko omusambi wa timu ya Manchester United aitibwa Rio Gavin Ferdinand yoluli debino ululi debino emiwunyo ejigude kubanywani aba Manchester City na agamba kakati Yesu nzo kudda moku wanika chikopo cha Premier League ya takapira ya kanyuka Rio Ferdinand wanei Rio Ferdinand ye ya galiza agambi musanyu funyo okwongera omudali omulala ogwa Premier League muterekole liye oba muterekero jajitereka kubanga kitegeza Manchester City babira bajaji jake chikopo cha Premier League chia wangula msoni ya 2012 chikopo echo nga chali mu okufafaga necho chwegala okuzanyira echo nebajishijjako bayinza okunyiga kumanga ekisooka Chechikopo chali chabi ya afayo. Manchester City nga wangula Premier League yabwe ya soke la dalambi ya afayo. Sonia biri kumi, biri kumi na gumu biri kumi na ebiri. Na ye, ngo jeke vyo vyo na. Tugendo kenda mumupiro, mumipira wa March de 38. Yali galao sezoni ya Premier League. Nga Manchester City ne club ya Manchester United. Nga beri kuchuti. Owanga beri kutaya. Mumbera nga yali emiridde. By the way, nga beri kutaya. Nga City yetaaga okuwangula omupiira gwe. Asobola okubeera nga alangirirwa nga champion wa Premier League. Then, nga Manchester United eyina okubeera ng'esaba Manchester City omupiira gumuleme okuwangula. Kubanga twagenda mu match day yali ekalawo season. Nga timu zina obubonero nkaaga kinana mukaaga. Nga Manchester United eyina obubonero kinana mukaaga mu kifo ekyokubiri. Then ni Manchester City nga inobonero kinana mukaaga. Kati, abatala banko Croatia Premier League yali enyumye. Nga tugenda ku match day galawo season nga timu zenka n'obubonero. Buli omu nga ina kinana mukaaga. Mani yunga ina kinana mukaaga. Then ni timu ya Manchester City nga ina kinana mukaaga. Kati, nga Manchester City enja ulo jie ina. Baina enja ulo ya goals nyingi. Kwanga baina enja ulo ya goals zari, zari mkaaga muemu. Nga Manchester United ina enja ulo ya goals atanu munya. Kati, nga mubuli ngeri yo na Manchester City yeta aga kuangula mpira gwayo kuwanga goal difference yali wa guru nye yayo. Nga beta aga kuangula mpira waberenga balangiri wangaba champion abaligiyo kuntiko mkwangiri ya Bungereza. Sizoni ya 2012-2012. Kakati, tuku nedoke na mgemu esemba yonga Manchester United bali wa samba timu ya Sunderland. Yeranzi jukira Manchester United yo mpira ogu guwaba anguira kuwanga zage ndo kwele dachika makumi ya abili. Ngumusambi aitwa Wayne McRooney atebi na biranga atebira timu ya Manchester United goal ni wabira mulidi kati eri ku Manchester City kwa Manchester City bali ba galao nga basamba timu ya Queen's Park Rangers kati ngeri ku City nga gucha alimu zibu wansi wa Roberto Mancini yali wongo omutendesi kubanga zijukira Man U bafuna lead mudachika ya makumi abiri bakulembere Sunderland au nebali nya kuchimeza manyinge ekimeza kiza nya buzanyibwe ekiti ogwa Manchester City ne timu ya QPR ne guingire dakika 13 nga guli 0-0 ziba ziingire dakika 39 ndoza yali Zabaleta wimba Serabite Pablo Zabaleta nacha nabiranga ateba goal ya Manchester City dakika ya 13 mwenda. Kati Manchester City nefuna lead. Chiti ya geza, Mani yoro kuchimeza wakulu yali evayo. Kubanga, ono kuyalite yetaga wangule, yali akule, yali ina ya funye lead, wadene Mani yali lead. Mudachika makumi ana, mumo na ana. Ndoza yali, omusambi Gibril Sisi, kutimia Queen's Park Rangers, naja, nakubagole eche nganyi. Au Mani unedayo kutebo wakulu. He, nai, atalawa kwenye mipira. After time ne tugende mwemu mpira gwatunyumira second half netta ne gutambula ne tuyingire enkaaga mu mukaaga chupira ne kuba goal namba 2 ne yaula randoza omusambi go bayitanga James Charles McKay ye yateba goal eyo mudachike enkaaga mu mukaaga Mani yune neberanga kuchimeza wakweri gumite. Kuwanga yali yetaga Mani site kusula ye wangule. Eberenga ye wangule chikope cha Premier League. Kati mpira neruo goma. Mudachika neguingire chenda nga Mani site wa mkule mbede. Biri ye mga Mani yu yeri kuchimeza wakule. Kule mbede Sunderland ye mubu yereri. Nga buli umata andiso kukirizanti Manchester City tegenda kuwangula chikope Manchester United ye chitute. Mchenda mbili edini zeku na jena beranga ateba goal. Ni wakubayikulaiza wa Manchester City ni kubera pili pili nera wonga Manchester United echa inenkizo kubanga yo yali erimulidi nga banu ateba limaliri kubanga Manchester yali yetaga kuwangula mpira kati aba Mani yundoza aba mune batandika n'okusala obuzi bwabwe bwe bali bayina nga balaba buli kimu kiwedde guli mu kyenda mu bbiri Manchester funa bufunyi ikolaiza bo bali mulidi basigala batwale ekikopo banange mudakike yekyenda mwenya Sergio Aguero ha najja na kuba gole yo sirijera bila kubanga ya kuba gole najja mu saati na duka nga uwe saati mubanga kubanga umupira gwali kusembereddo okugwa nga tebeena kye beetaaga kifa ku United kubanga bo baali beetaaga wini kubeera nga balangirwa nga bachampion. Saji Aguero n'abeera ng'amala gobe mu kibya, Man City n'ebeera ng'ewangula Premier League ya sizoni eyo. Kati eyo Rio Ferdinand yamuluma nnyo agambye Yesu nga singa bagibajjako. Yesu ng'okubeera nga afuna omudaali omulala ogwa Premier League. By the way, olw'omusambi gwe bayitanga Joseph Button ku ttiimu ya Queen's Park Rangers yafunamu ko red card. Red card eyo yabakosa nnyo. Era ndowooza nnyo nti singa red card ebabutajja, Birogo gwali badde gweyongera okukaluba naye. Bwebityo ebyatambula Man City wansi wa Roberto Mancini okuva mu ggwanga erya Italy nebabeera nga bawangula Premier League yaabwe eyo nga bakuba ttiimu ya QPR abali wansi wa McHughes ng'omutendesi. So byebyo sajja bali mu kwesunga balina muketegeekerero ebinaaba byabise. Tujja kubeera nga tubibabuulira wano, mubeere nga mbitegeera ku side eyo. Kodiombebes emipiira lisitizona kweziri katambula katandika kiro kya leero alepadi olw'omukaaga mukimanyi ku Machas Boy egenda kubeera ng'ejja ku makyankeera wano ssaawa nnya paka ttaano. Tujja kubeerawo tubeere nga tutambuza ensonga. Kodiombebes eri sita 217 6 bisatu munya hash. Ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash. Obeere ng'ofuna emipiira sita 217 6 bisatu munya hash. Bobo sibasiba na buvunaanyizibwa. Atanawe sabiri mwetanto kubizwa kupera ngu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bisinga kwa wano wali kumachia nya paka tani. Tugenda mwendamwe subi. Nansera Edward. Lubwa lukovu. Yatu seta wano. Ukubera nga abongira yu. Kale. Nze tukua tagane wali kumachia nya paka tani. Kankuwa gali ze. Ama chama lunji kubanga wake deda. Bera lunji. Weraba.
1: Twesoze sawa endala time check aisawa ziweze musambu ezijiro time check kutusibwako MTN momo sasula momo loni yomu budde olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa eroze ule mkasera woze takira nyigaste momo kaga tanu star
2: fama fama Radio Sapientia Kuruza ya magazi, ensuro y'omuziki, n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, erulamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
1: Tukwaniriza, eno ye program ddamu essuubi. Tugikutuusako okuva ku mmando okutuusa olwokutaano, essaawa mukaaga ez'ekiro okutuusa ku kkumi ez'okumakya, ne Nansera Lubwa Lukovu. Tulina kweraliikirira.